0: right, asibheke ke ngalana ke sibone ukuthi ke khamba kanjani lona ukuthi ngihlala ijuze komsakazo umsakazi ngikulalele kunoza kwenu oyithandayo lento uzakhele emhlungu umkhulu kaMakhadosh lapha ke kwaMashu siyabonga kakhulu zakhele emhlungu kwara kumsakazo wakho phambili lo Mzansi FM 0638208448 0638208448 nama voice note nawo ke futhi ungakwazi ukuthi ke usithumelele wona siza ukuthi ke uvuka kuphendawo siqale ngala.
1: Awu ngiyakubikelela Mr. Mjwaras. Ngiyathemba uyaphila mfowethu. Hayi mina uMfana Sibisi la emulele emadibeni eLiquid. Hayi Mr. Mjwaras ngikulalele mfowethu. Hayi angikulalele nje hayi ngingedwa mfowethu. Ehhe nemfethu hayi. Ngithi mfowethu uphephe mfethu wami. Musuphuma apha esitudio mfethu. Hayi mfethu asusiphile mfethu ukudla mfethu. Ehhe ukudla komphefumulo uyayidlala inamba mfowethu. Hayi mfethu uchwepheshe. Kweze inamba mfethu, hayi mfethu umuntu uMfana Sibisi la emulele emadibeni eLiquid. Dangi.
0: Dangi siyabonga kakhulu ke uMfana Sibisi kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo Mzansi.

0: Leader bak uthe uyaphindela uyowathenga siyabonga sizakile kakhulu
1: bengiyimuntu osinda yabona emahlombe abe into esindayo hayibo kizo mahlombe manje seku right and ngibona amahlombe wami asebuhlungwanga nje kuningi ngempela ama benefits ala maphilisi are more than lo umuntu osuke ecabanga ukuthi ukuthengela ukuqondene nawo so that's why bengisho kanjalo ngiyabonga kakhulu and ngizophela ama-products ngizofuna umuntu awazonge ngoba hayi cha ngiyaqala lokho engikubonayo hayibo kade ngihlushwa amahlombe ave ngibonge
2: hayi anginamazwi hayi ngiyabonga nakhe ngingakusho ukuthi ngiyabonga ilavido yakho hayi babayi hayi njengoba ngisa I don't have words really ubaba kwami uhlala kude but uyafika mhlambe once a month hayi ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimina odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga
3: usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala nawe buyisa amandla sekulahlekene ubuyelwe isithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya
4: empeleni nje ngifuna ukukomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha ayi iyasebenza impela ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that iyasebenza kakhulu uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba iyasebenza isebenza impela uyabona nje kimina engase kwasekunzi makakhulu ngalenkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni hayi ngase ngibosha ngiyabheyila manje ngiyabheyila hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola ku ikhona lento eyenzekalayo la ngithi imaze sengibuyela ayi ngagijima ngeza uthi akuse mina lo
5: impesu mina engisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusobabevuka kodwa ngale ndingasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko ngiyawubona kakhulu umehluko ngiyabonga kakhulu nje bakwampesu
6: awu baba hey ake ngiphinde ngibingelele baba awu baba ngiyabonga kuthola lethuba baba eyi ngiyibonga kakhulu baba futhi angaze ngathini impesu ngingakayisebenzisi baba bengithi manginomama heyi vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngiyizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda kodwa manje imakwabo hhayi lutho nje ithe ithulile nje ayifuni lutho kodwa ma sengisebenzisa impesu baba ayikhona hayi hayi baba ngiyakutshela baba hayi u-one nje uwodwa baba hayi umama uyajabula baba uyajabula ngoba uyadonsa baba ngisasheshi
7: molweni dada ninjani hayi ngihambile-ke Friday ngayothenga umpesu laphana ngifike ngawuthola kade ngithathe two ngenzela ukuthi ngihlale ngingasi stock And then

0: Hlelweni lakhe imbizo umsazi wakho ke wezingxoxo ekseni angazi kwenzakalani ke la. All right now. Well ku WhatsApp wethu 0638208448 ohlelweni lakho imbizo kumsazi wakho ke wezingxoxo. Khona indaba engiphethe zimnandi ngizokunikeza zona nje. Maduze, good morning, kunjani?
1: Eh, mhlawu kunjani?
0: Ngiyaphila futhi ngiyezwa kuwena.
1: Ah, siyaphila. Irodi ayiphazamisa.
0: Awuqhubeki ngizosho uma iphazamisa se.
1: Okay. Ah, ukhuluma nomthembo mhlawu.
0: Yes, Mthembu.
1: Ayi. Kuyaliya ikhawula kithi. Ukuhlafuna kwehwanga.
0: Mhm.
1: Mhlawu unake futhi ukuthi zonke ivakashi ezifika la eNingizimu Afrika uma ifika la iSouth Africa ziyibona ngasifanele nje.
0: Okay, no bengakaze nginake buthi.
1: Ey. Ay, kalo uthi mangibuka nje ngibuka suka emuva kusuka kokhokho bethu uzokuba manje.
0: Mm.
1: Ey siyalo mfowethu. Bonke nje iSouth Africa bayibona ngasifanele.
0: Mm.
1: Hazi mhlawumbe noma mhlawumbe ilobuntu bethu sinawo thina. Angithi phela sina sinalento ukuthi phela isizwe somhamba singakanani.
0: Mhm.
1: Angazi mhlawumbe noma futhi ngathi ngolimi lolo solution bathi mhlawumbe bobona ngathi mhlawumbe ilahlile.
0: Mhm.
1: Ngeke ngibone kanjalo ngoba hey uyabona nje bonke bavele bajike eSouth Africa sebayasithuka sebelwa nathi. Angazi kuthiwa nje kubelungu ukuze kumandiye sokulaba. wase-Afrika angazi kulento ibangwa yini ukuthi phela mhlawumbe kwesinye isikhathi umuntu uma umuntu ongayazi inhlonipho uma umkhombisa inhlonipho uyayibona John Sawa kwesinye isikhathi nomuntu ongajwayela ukuphathwa kahle uma wamphatha kahle uyayibona ngathi umqondo wakhe awuphili iye ngisole kanjalo hhayi ngoba nje ngiyabona mhlawumbe ukuthi kushuthi lezizukulwane zethu ziyongena kule nkinga le ngoba nje hayi hayi siyalo
0: yeah so into ekukhalisayo ukhaliswa isimo sakamuva sabantu bokufika
1: yebo mhlonqo isona nje singikhalisayo indlela nje abayiphatha ngayo and yabona nje mhlonqo awazi ukuthi ufike ekhaya futhi ukhala ukuthi ulambini ngidedele ngithihlala usuhleli kodwa manje ufutshela vele ukuthi uzoshaya mina futhi mina yabo mfethu usukhuluma wonke lamagama mfethu yabo ekhaya kithi esikhundleni ngawe uyabonga wena uthi mfethu ngiyabonga ukuthi unginikele ithuba unginikele lona kodwa kunalokho unibona isilima ungibona ngisibhuphu yabo
0: okay no kulungile sikuzwile mfethu siyabonga kakhulu ngombono
1: hayi siyabonga mhlongo
0: thank you sir. All right, 744 isona skhatsa kumsakazo izwi lomzansi uhlelo imbizo. Si khuluma ke nawe ngendaba ke ezahlukahlukene ezenzakalayo ke ezweni. Sakhile khumbula ukuthi ke siyolibeka phansi ke uhlelo ngo 9:00.
2: Isikumpilo.
3: Uma kuzofika umuntu namhlanje ekhaya, afika ngitshela ukuthi lokho kwenziwa lapha emsamo akukho, asambe siye kohlangana endlini ethiza, siqoqane khona sonke. Yila izinto zethu izophumelela khona. Ngihamba naliphi ithongo mina ukuya lapho kuleyo ndawo. Ezinye zezinto ezishayile lezo, uma usufikile kuleyo ndawo, nibuthene nihlangene, kungakhulunywa nokuncane ngamathongo akini, kodwa bese ke nifundelwa incwadi ethize la kuzothiwa khona usibanibani weqendaweni ethize kwavutha amalanga kwanje aya engazi ukuthi izinto ezinjalo thina zikaze zenzeke kithi
2: uhleli nempolompolo on 98.0 FM.
0: Alright mhlangabeza kuphethi this coming Sunday between 9 and 12 kulethela uhlelo lakho kolumnandi kakhulu ngalokho lokho namhlanje ntambama from 6:00 until ke 9 uzobe khona nomculo ke wakudala siyabonga kakhulu.
4: Thank you.

0: Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazihoop, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.
1: Sithola ku 98.0 FM.
0: Izwi loMzansi, yizwa umehluko. www.easy98fm.co.za. Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Alright, so kusona leso sikhathi ke leso la ke singena khona kumncintiswano ke wethu wa kwa Standard Bank, right? Khona ke imali ngango 5000 esifisa ke ukukunikeza yona as umlaleli ke wawo lo msakazo ke lo omkhulukazi waziwa ngokuthi ke izwi lo Mzansi. Khumbula ke mhlawumbe ukuthi ke wena mawucabanga ke ukuthi umndeni wakho ocishe mhlawumbe somkhulu kakhulu kunama funeral plans ke amancane. So uma ke kunjalo kune flexible funeral plan eyase Standard Bank iyenzelwa ke wena. Beya ngoba ke ungakhava noma ngabe ke mangaki amalunga kumndeni ke wakho and imali cishe linganiselwa ku 100,000 ilunga ke ngalinye ngaphansi kwepolicy ke A1. Now yiziphi indaba engiyiphethe namhlanje ukuthi umncintiswane ke lo mawungenela ungena ku website yomsakazo www.izwi98fm.co.za kune form oyigcwalisayo lapho yomncintiswano we Standard Bank Flex Funeral and uma ke sengikufonela njengamanje uzobe usungixoxela ke indatshana nje ke emnandi encane ngomndeni ke wakho obukhoma emoyeni and then uzobe usuwina ke 2500 rand, right? And again isikhathi ke ungenela umncintiswano uma uopte in ukuthi ke wena ufuna iStandard Bank ikufonele bakuxoxele nje ngama funeral plans ke abo, then ke leyo mali ewu 2500 rand zobe sengiphinda ke kabili, right? Khumbula ukuthi ke Standard Bank Insurance Brokers Pty Ltd FSP ke igunyaziwe number 224 umkhiqizo oqinisekiswa yiLiberty Group Limited okuyinkampani esemthethweni ke yomshwayilense kunemigomo ke nembandela esebenzayo. Alright, I hope ukuthi ungenelile ke nomncintiswano ngoba ke lokhu usumemezile. So uma ke kunjalo then ucingo ke luzokhala kuwena njengamanje sikhathi sakho 12 minutes away from 8 usemsakazweni ke wengxoxo izwi lo Mzansi. Mengalibambi ucingo ngiyadlula siyobheka omunye.
3: Hello.
2: Hi, kunjani?
3: Ngiyaphila, njani?
2: Ngiyaphila. Ukhuluma nomxolisi Mhlongo emsakazweni izilo Mzansi. Ngicela ukukhuluma noKhanyisile wakacele.
3: Yebo, ukhuluma naye.
2: Okay. Sakubingelela ke Khanyisile. Semoyeni sizikhuluma nje.
3: Yebo, ngiyaphila kodwa nini?
2: Hawu, siyaphila kakhulu. Siyaphila kakhulu.
3: Yajabula ukuba semoyeni, ngiyaqala nga empilweni yami.
2: Hayi, no, siyakwamukela. Ukuphi ngokuhlala?
3: Okwamanje ngihlala eLamontville kodwa ekhaya lami sezingolweni.
2: Oh, qhamuka ngale enqoleni but ke uhlala eLamonti.
3: Yebo.
2: Hayi, no, kulungileke. Now, ngithunywa abakwa Standard Bank nomsakazi izilo Mzansi. Aba Standard Bank bathena angikufonele namhlanje.
3: Yebo.
2: Now uma bethi ukufanele ba Standard Bank wekhanyisile bathi bacela usixoxele indatshana nje encane emnandi ngomndeni wakho ngoba khona imali abakuphathele yona.
3: Okay, sengiqala manje ngixoxe.
2: Yes, shoot.
3: Okay. Indaba engingayixoxa nje indaba efaka mina inza kudala ngisemncane. Mhm. So ngisemncane bengihlala nogugwami, ugugwami ozala uma wami. Ubeyisangoma ke kwathi nje ngelinye ilanga ntambama sesizulala ngoba ngangijwayele ukulala naye sengigezile nje esengibekile nasembhedeni ngoba ngangisemncane ngangilala ku 5 years. Aphume kugogo ngisale mina endlini embhedeni yithi uma ngiphakamisa umqamelo ngithole isinimu angithi izangoma khona loku abakubhema kuthi isinimu.
2: Mm.
3: Hayi, isathe isinimfu ngithi uma ngisivula nama ngazi ukuthi ngangenzani kodwa nje ngaba phela ngangiyingane ngisivule sivele sichitheke masichitheke isinimfu ngivele ngipanic ngingazi ukuthi ngenzinjani kunokuthi mina ngisithathe ngisuwele ngisiphindisele entweni yaso. Hayi, ngivele ngishiye kanjalo ngivele ngilale vele ngithi othi ngeze ngathi ngiqulekile ngoba manje angazi ngizokwenzenjani and nogogo ngiyamsaba. Ayi, athi mebuya ugogo uyangibiza, Khanyisile,

0: Ke uthike onehlo nenendlebe umzwile ke ugubhela sengathi ke nama politicians angayilalela imbizo cause ke kudlala ke ngeqiniso elakha ke isizwe. Ngiyabonga kakhulu njomane unjilo ulapha kwamashu ke kwa si siyabonga kakhulu. And then asizwe ngabe ke kumi kanjani ke la, well kulukhuni ke ukukhuluma i politician ngoba ke izalwa ke nathi uze ke ume ngomlenze kawodwa usho kodwa ke usho ke into engasiyona nomuntu ke owaziyo ukuthi ke uyinkabu uyakwazi ukuqeda ke ngomuzi womuntu afake into zomphakathi noma afake izinto ke engathi teki adle ke imali kahulumeni neyicala ke lingathethwa izindaba siyazazo anonymous kulungile anonymous noma ngingaqondanga nje kahle kodwa ke sikuzwile siyabonga. Good morning, kunjani?
1: Uthi inkosi bengelele njani?
0: Uyaphila se?
1: Hayi, uthi inkosi nandi uthi inkosi sithe yona ekseni.
0: Shamfwe, siyabonga.
1: Ngibonga kakhulu uthi inkosi. Uthi inkosi, ngangisho ukuthi akona uthi inkosi, ngifisa ukuthi abantu base-South Africa uthi inkosi beke be understand ukuthi kuyini ukuvota. Angisho namhlanje uthi ngizokwazi ukukusho kuphelelise ngizobe kumbono wami kodwa ukuthi kunezinto uthi inkosi ezakala amasikhuluma nabantu, ibuzana nje nomunye usisizolo ukuthi njengoba kiwa okhethweni. Njengoba sebesikhetha okhansela uyasifisa mhlawumbe silekelelane naye ngokubambisana nokubonisana ukuthi singavota kanjani sibheke kuma-elections uthena uzovotela iqembu thizeni. Ngithi mina njengoba uzovotela iqembu thizeni uyamazi umuntu ophakamisiwe ozomela lelo qembu akamazi bhuti mxoko. Ngithi mina nazo-ke izinto ezishaya thina njengabantu abamnyama bhuti mxoko yile nto yokuthanda iqembu singenayo i-understanding yokuthi umuntu ophakamisiwe uwumuntu onjani kodwa ngiyayihlala iqembu lami. Le nto sikhuluma manje kusena enkonzweni bhuti mxo yile nto esitshela ukuthi bhuti mxo akufaneke ngiqale ngithande iqembu lami ngingenayo i-understanding. Kukhona ukuba ine-good standing loko khomba ukuthi kahle kahle uya-understand ama-terms and conditions wangaphakathi nemihlangano uyayihamba. Kube khona ukulithanda nje iqembu ukuthi mxo uwumuntu vele nje ukuthi hayi ngithanda iqembu lami kuthiwa kuyavota mina ngiseqembini lami kodwa futhi mabe sekwenzeka izinto ezingayiphambili uphinde ukomplaine laba komplainayo kodwa futhi uthanda iqembu lakho bhuti mxo. Izinto lezi ezisimazayo ekuhlaleni kwethu siyibantu abamnyama bhuti mxo. Isibonelo ngo-2021 bhuti mxo kade kukhona ama-elections ama-local government elections kukhona uqembu A noqembu B noqembu C uqembu C bhuti mxo ungenayo i-candidate kodwa uqembu C bhuti mxo wathola amavoti angaphezu ka-2000 egameni lokuthi umuntu ushaya eqembini lakhe ngoba ethanda iqembu lakhe engenayo le-understanding ukuthi ngoba uqembu C wami awuna-candidate angishaye kuqembu C mangabe ngishaya kumasipala kuqembu kulokhali angibeke ku-A no-B ukubona ukuthi ubani hlambe ngasese ngilahlela kuyena ivoti lami ngeat least uyabona lokuthi mxo. Iy'nkinga lezi esibhekene nazo nanokuthi-ke siyafiselela ukuthi u-IEC njengoba unxenxe ukuthi abantu abaye kovota abantu futhi mxo baphelelwe uthando lokuvota ngoba ukuvota kwabo akubasebenzeli uma futhi sebezama ukwenza le zinto esiyimbhikisho kube ngathi ukuthi baabantu futhi abangakhombisi ukucabanga kanti futhi mxo basuke bekufake ngokukwethemba kodwa futhi manje ilokhuzane lento ekuthiwa i-accountability ingabe ibikho futhi mxo. Uma ngabe benza abantu laba basuke sebehlele ey'hlaleni benze ngokwenza kwabo bengabi khona abantu abazolandelela okuwukuthi niyenza ngendlela eyiyo ukube nje bekuya ngokungifetha futhi mxo njengoba sekudlula ama-national elections ngine-organization mhlawumbe ngumeya noma ngupresident wakhona noma ngupremier wakhona uma ngabe ngazi ukuthi organization futhi mxo ngaphansi kwamawada ngaphansi komkhandlu wetheku ngizobheka ukuthi iwad yakho yenzenjani ngaphansi kwezibalo esiqhuba ngazo njengokuthi kugcine sekusibalisinga baya i-trobe futhi mxo uma ngabe sibuza ukuthi sizoba ngubani uma kuthi mhlawumbe vele ingatholi ngi-CVD eyodwa futhi mxo kuyacaa ukuthi awusebenzi vela wena so then asikho isingo sokugcina into enenjalo futhi mxo because futhi uyayibulala organization so then izinto futhi mxo ezisimazayo abantu
0: ngiyaxoxa okay ngisacela okay ngisacela ukubuza lo mbuzo lapha eMzinyathi as ninokukhala kakhulu ngamanzi nogesi nemigwaqo engekho right mengase kuthiwe umasipala uthi lezinto lezi uyazilungisa ngokuphazima kweso and then bese impose ukuthi nikhokha ama rates ningakujabulela niloko
1: futhi nto singakujabulela kodwa mina fanele nathi siphinde sibe nesicolo kubona ngoba futhi kunabantu abangathathi ntweni abaphila ngaphansi kwesimo semali yegrant mhlawumbe ikolo mhlawumbe imali yempesheni so ungathatha ukuthi lapho ke mhlambe sibone ukuthi ikhona ine plan yokwazi ukuhlangabezela abantu ukuthi mhlambe umuzi nomuzi

0: nje kwenze mhlawumbe ifika angavulwa manje.
1: Okay, kulungile, siyabonga kakhulu, siyabonga, siyabonga.
0: Okay, thank you,
1: thank you, thank you. 26 after 8, sawana msakazi, ubaba uZuma Ncamalala wafaka imixhaso, amanzi, ugesi kanye neyikole, kwavuleka ke amathuba omsebenzi. Sondla ke imindeni ke yethu kwaphela ke nendlala emphakathini through ke uZuma iHarry Gwala Ward 1. Ngiyabonga kakhulu msakazi wezwi lomzansi. Now ngibona ngathi le ndaba khona la eqale khona lokuqhudelana lokhu ukuthi ubani wenzani, khona leqale khona, but mina ngiyificise ngiyifica phakathi. Angazi nanokuthi iqale phi, bekhulunywa ngani, kwenzakaleni. Ngiyakubingelela, kunjani?
2: Uthintomani
1: Molo, sawubona, sawubona.
2: Yebo, siyaphila, njani?
1: Hayi, no, sirad kakhulu mfethu, siyakwamukela.
2: Hayi, sibonga, sivuka silibona.
1: Sure.
2: Yeah. Hayi, usibuka mfethu.
1: Sure, sure, sure.
2: Yebo, futhi. Yazi, wenza ethulento, wazi uma uyithatha uyibheka, siphila nje ngonkulunkulu ngempela, ngoba laba ngolo abasiphethe angibazi ukuthi baye becabange kanjani uma ngabe bephethe. Kodwa uma umphathi awufani nami nje engihambela ngiyicabanga lenyemzalo. Uma umphathi kufanele ngempela ingqondo yakho iround isebenze ingajami. Akukwazi ukuthi kuleli zwe iy'nkabi ingaqeda abantu zonke iy'nsuku, kodwa nje kungabi khona into eyenzekayo kunabantu abathi abaphathi bezo. Uma into ebuhlungu-ke futhi vele bethu yonke leyo nto isuka kubona, hhayi ukuthi into eyisukela nje ekuhlaleni. Abaphathi bezwa ngi-understand ukuthi why bengabi nendaba nabantu, babaphathelani abantu uma bengakwazi ukuphatha abantu. Ekleast yazi ngempela kufanele bekubuyela bona labantu abamhlophe, ngoba engazi ukuthi bona babekwazi ukuqapha umthetho ukuthi abantu bengabi budedeni, ngoba yilaba abamnyama abahluleka bayancama. Bele nto uba nobra wakho owenza izinto, uwazi ukuthi wenza izinto eyi-wrong kodwa ngokuthi ubra wakho umsekele. Yabo nje iy'ndawo ey'ningi la emphakathini njengamanje kunabo bhuti nami engibaziyo, kodwa engingeke ngilokuthi ngithini ngoba nami ngaze ngibe umuntu omuntu, ngoba sesisaba lokho ukuthi ukhuluma into kanti izogcina isinyuka ngengalo kwena. Kuyimanje kunabantu bangaphandle abavikelwe abantu othuthu yamazi umjwayele, futhi noma ekhuluma uyakuveza ukuthi yena ngeke avume kukwenze kanjengoba nakho uyahweba kubona yonke loo nto. Futhi lokhu kokuthi iy'khalo zabantu abahlale akunamsebenzi, and mina ngazi abantu uma sebonakele kanje fethu ukuthi kuyolungiseka kanjani. Yabo nje kule ndawo yami engihleli kuyona kunomama laba abahlala emakhaya emini, nomama bakhulile kanjani, asebeayikhandela abafana babo ukuthi bayabagadela ukuthi uma kufanele beyogqekeza indlu yomuntu, uyena obukayo abavimbeza ofika amakuthiwa nanga umnikazi ento athi hey sukani sukani. Uma uthi uyayibheka lento bethu into engalungise kanjani ngoba ukonakala bethu kungaphezu kwabantu manje, akusekho ngisho akasi ungakuqala kanjani. Uma uphuma nje wena uyetohweni nakho sekuyahamba lokhu, hambani nogqekeza lapho, kugade zonke iy'khalo wazi ukuthi uqhamuka kuzona, ubona uza lapha kuthiwa nangisukani sukani sukani. Yabo manje uyabotha ekuhlaleni, buka nje ukuthi lo bhuti odutshuliwe udutshulwa phakathi e-ofisi, akasalindwa nokuthi ahambe emgaqweni. Into ibona ukuthi lento into eseduze naye lo muntu lo, and into embi-ke abaholi laba abagadizwe yibona impela banabantu abasebenzisa abantu ngo-wrong, bebanike iy'mali ukuthi abenze izinto bese kulo kukhala-ke thina esingazilutho sikhala. So nje uhulumeni wabantu abamnyama ukhomba ukufeyila fethu, ba since kwaphatha wona babethi siyakhululeka, kodwa ukukhululekela ukufa zonke iy'nsuku.
1: So manje nawe usuhamba nalaba abathi hayi akubuyiselwa belungu.
2: Angithandi ukusho njalo, kodwa vela belungu ngicathi lento bayenza ngamasibomu ukukhombisa abantu ukuthi babudedeni kanjani. Ngoba njengamanje mina vele ithemba lami selililodwa, nawe uyalazi ngoba sishawa naye imithetho. Imithetho eminingi vele esiphila kuyona iyasicindezela.
1: Okay, and yeah, so yeah, so ithemba lakho selilele ngala kubelungu.
2: Uyazi lalilele khona masigeje lapha, hhayi kube kuthuthi-ke ngiyasurrender
1: lamkodwamanje. Kodwa manje angithi sibu kusanda kusho wena ukuthi abantu abamnyama bayahluleka, and ke bahlulekile nawe uyabona, so kusho ukuthi ithemba lakho lileleke kubelungu-ke manje, akusekho ukuhlehlela emumva.
2: Hayi kodwa ngazi ukuthi ufuna ngivume ngenkani kusekhona, kodwa la engisathembe khona kuwukuthi ukuthemba.

0: zeki kahle ngaleyo ndlela. You understand? Kunalendlela owenza ngayo njengamanje. Because le ndlela owenza ngayo njengamanje ayilungile.
1: Oh, ukuthi ngikhulume in public emsazweni.
0: Ngiyaphinda futhi kunendlela njengomuntu osevile nakuhulumeni. You know ukuthi uma kunento othi uyafisa ukuthi cishe mhlambe kwenzeke ngakhona ngalendlela wena osukubona ukuthi ilungile mhlambe le eswe kwenziwa ngayo ayilungile. You know ukuthi kunendlela ebenenza ngazo nani khulumeni. Same uke yonke indawo kunendlela nakhona la sihlezi simemezela ukuthi if kuukuthi kunento ofisa kwenzeke ngayo noma indlela kumele kwenzeke ngayo zikhona indlela zokuyi-addressa rather than ukwenza ngalendlela owenza ngakhona.
1: Okay, ngiyezwa. Kusho ukuthi ngenze iphutha ngokuthi ngiluthinte lapho emoyeni lolu daba.
0: Wenze iphutha mzala.
1: Oh, okay. Hayi, ngiyezwa makhedana.
0: Yes, because indlela noma indlela obuka ngakhona ngizothuma sengiku buyisela because lokho okushoyo siyakwenza. Mase ngikutshela ukuthi sikwenza lapha nalapha nalapha. Then kuzoba sengathi sengiqala i-debate kanti it's something eqalwe wena uyifaka umnyango wrong.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay, yeah.
0: Siyabonga ngisana.
1: Ngizozama ukuthola mse ngiphetha nje ngiphetha ukubuyela kulo
0: daba. No no no no no msana sibonga ngicathi ke isikhathi sesiside kakhulu yabo nje over 5 minutes. Sinawe umbini baba siyabonga kakhulu asidedela abanye.
1: Okay, thank you.
0: Yabo. All right. 7 minutes away from 9 umsakazo yizwi lo mzansi uhlela imbizo
2: www.izwi98fm.co.za izwi lo mzansi izwi umehluko.
0: All right, sakubingelela nawe sikunikeza ithuba ekuseni. Kunjani, uyaphila?
3: Sawubona mntu wami, njani?
0: Ngiyaphila mfethu, singezwa kuwena.
3: Hayi,
0: siyaphila.
3: No, ngitheke ngikhothe nje la kulo mlaleli wakho sanda laphuma.
0: No, fethi, no, but ima.
3: Hayi lo, ufunda ukukhuluma la mayelana nendaba yokuvota.
0: Okay, sure, fethi, no, kulungile, but yes.
3: Nendaba yokudayisa amavoti.
0: Mm.
3: Ethi inkinga yethu la siyilahla khona. Silandela amaqembu, asilandeli umuntu.
0: Mm.
3: Ukubona kunjenjenje le South Africa ingoba thina asinandaba nomuntu o ekufanele simkhethe silandele iqembu. Sengicabanga enye inkulumo khona esisteshi bengisilalele ngengeze ngisisho izolo, umlaleli eyivuma lento eyiconfirma lento yamama uDlamini Zuma ayishilo ukuthi cha naye wayenza leyo nto esakwi-ANC ongawukuthi imali zazifakwa ngaphansi kwemqamelo emahotela. Useyambuza umsakazi ukuthi manje leyo nto wena ngendlela oyibona ngayo iyayi-riding. Useyasho ukuthi ayingekho right, hayi wrong. Manje njengamanje and uyayisola futhi uyabona ukuthi njengamanje South Africa njengoba ilakulezi ngekulona nalomongameli esithinaye uyazisola kakhulu indlela ngendlela enza ngayo ngoba uyawubona umphumela walento ayenza ukuthi uvota lo muntu ngendlela errong, kuthengwe amavoti ngendlela errong. Kusho ukuthi umama uNkosazana Dlamini Zuma uqinisile lento ayishoyo, but inkinga ke ebuzo umbalula uthini, uthi akeze nobufakazi. Wambuza futhi umsakazi izolo wathi ulukhuni ukuthi kufakwazi ubufakazi obuphathekayo ngoba phela leyo mali engena kanjalo imali engabalwa, imali nje efika nje nawo soyibona. And wambuza umsakazi ukuthi imali engakanani le, washo ukuthi hayi yabo 5,000, wathi kuba ngisho 50 uyifice sewu-50. So wena uma usuyitholile leyo mali uyakwazi ukuhamba uye lapha kwiwadi yakho nasemphakathini uba influence ngempela ukuthi cha asivotele lo muntu. And washo lo muntu ukuthi cha useyazisola ngempela ngoba manje imphumela leyo nto uyayibona indlela izwe eliphatheke ngayo. Kodwa manje okubuhlungu sekwenzekile uyazisola noma awuzisoli already vele stinking. Ngiyabonga msakazi.
0: Yeah, kodwa ke ANC inalo leli bhadana lokuthi kuphunywe naye iqhubu because cishe leyo khuluma ngayo iyenze.

0: elunga lesikhathi isikhathi ke manje imzuzu ezishumi nesithupha lishayele edlule ihora leshiyaga lelunye ekuseni angibambe ngayibini ke kwithimba lasekuseni bekhona ke uzosipho akadidi nendaba njalo ligamenxe noma libumbeni ihora itamaneke le ntokazi ikuphakele njalo indaba kuwona lo msakazo onqa phambili ananto bekwakwambela unezemidla lobi ikhona le ntokazi umxoliswa kamhlongo uDr. Stressless injomane kamgabi bikhona le nsizo abahlangabezeke nangomsombuluko ngesikhathi esifanayo 6 to 9 bethi imbizo breakfast show. Ngilithatha ithuba ngibambe ngayibini kozakwethu bonke abahlale kamnandi nawe kusukela kosukini la izolo sasemna ngayideda kule nkundla bebekhona ey'nhlelweni ezimnandi ngohlobo olumangalisayo kulo msakazo 24/7 isuke sikhona sikusakazela bukhoma bebekhona-ke kwamnandi begamane-ke besho njalo bethi izuma ehluko ikhona-ke njengiyothatha lo mzuzu ngithi boza kwethu nginibonga nonke. Angeni-ke ngedwa namhlanje mlaleli kulesihlanu anganoma ulesihlanu mazimfrayi kodwa okodwa kwako khona okwenzakalayo namhlanje iy'nsuku ziyisikhombisa kuyona-ke le nyanga yeshagalombili u-August ka-2026 ngingena nentokazi la usibonga masuku hayi ngiyachazela ngihamba nomsakazi la umacekeceke umsakazi engikuphathele namlaleli namhlanje kulesihlanu sikhishima nayo-ke le ntokazi namhlanjena alo sibonga
1: hayi mama
0: nayi intombazane iyaphila intombazane
1: iyaphila
0: kunjani
1: hayi bo emkhulu ukuthi kumsakazi umacekeceke
0: umshashaba anginikeza ithuba ubingelele kumlaleli
1: ngiyanibingelela balaleli be be ukuhlelo oluhle nkosi yami la ezwini lomzansi sizohamba nje namhlanje kulokhu ekuyimi nani nosisindi siyiphusha kuze kubumbane ihora awu leshumi nambili silokhu esikhona awu iyaphusheka
0: sihle ndawonye nje mlaleli koze kubumbane leshumi nambili ihora nayo-ke le ntokazi obuyizwele usibonge igama lakhe siyabingelela naphaya kuma-followers akhe ku-TikTok bakhona njengamanje bathi-ke bahamba naye umlandeli wabo hayi-ke kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawo namhlanje abantu abaningi bayakwazi kakhulu lapha ku-TikTok ngiyathanda kakhulu bakhumbuze ngawo
1: oh ngiyabonga kakhulu sisi nkosi yami bangazi lapha ku-TikTok sengiqhamuka sengithi swenka nkosi yami yenze njalo ma umenyiwe uhloniphe isimemo ufike nje ungabi usumenywa usufike usukhathele emcimbini womuntu uyabona nje ngilo muntu oyithandayo nomotivate abantu ukuthi asiyithandeni nkosi yami ufike nje uyithathe ube girl oh girl alright hey bondaba ilapho
0: swenka girl
1: swenka swenka swenka muso nje ukudlala ngawe yiba lo girl oswenkayo unuke kamnandi ilapho nje phelele lapho
0: ngitshela awungichazele ngale content yakho ukuthi swenka girl yini kahle kahle la injongo yakho ngayo
1: okay mangiqala le content ngasho ukuthi iplan kwangasiyo ukuthi ngidume uyabo kwakuwukuthi nje ngiyayiqalela ngoba ngumuntu oyithandayo uyabo then kakhulu kakhulu ngangigxile ey'dudleni ngoba kunakho ukuthi iy'dudla zithatheke ngenye indlela ethe phecelezi uyabo ngase ngangena nje ngithi ngiphushe umjovo wabantu abazidudla ukuthi asisonkeni siyithande sibe bahle iphelela lapho nje indaba uyabona ileyo nto-ke engangiyiqalela khona ngathi ngithi ma ngiqala hayi bo maye kanti baningi abajabulayo abajabulayo ukuthi hawu kanti nathi masiyidudla siyathandeka kanti nathi masiyidudla kuyenzeka ukuthi ube muhle kube mnandi uyabo uma ufika endaweni ubonakale ukuthi hawu kanti ugele uyabo uyakwazi ukuba muhle akudinga ukuthi uze ube mhlampe nohlobo oluthile lomzimba uphusha ngalokho nakho ilokho
0: hamba ngalawo mandlo nako
1: yilawo nje ilapha indaba
0: ngikuzwa kahle kakhulu sithando sami siyayibona impela abantu bakulandela ngohlobo lisimanga ey'nkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku-TikTok bayayithanda kakhulu le content and angimtshele-ke umlaleli indlela omuhle ngawo namhlanje angamfihlele ukuthi hey muhle mlaleli muhle ngohlomasa uzombona einkundleni zethu zokuxhumana sizoba live futhi khona la uyizwe lomzansi FM ku TikTok uzombona akamuhle uyabona nje uthe kuba plus size kodwa omuhle

zoku kamanga kwe hora le shaka lulunye. Hlamela phambili ke siyobheka imyalezo yakho mlaleli. Ukuthi ubanozalwa namhlanje uma nje sike saye emakethe siyobuya ke sekushintshile ukukhuluma ngoba sizobe sesithi khona ubani ingqele namhlanje right asikhitime kanjena ke siyobheka imyalezo yakho ngabhala kube umyalezo noma wenza kube voice note sobe sesidlulisela umyalezo wakho kuloyo othandiwe wakho othi namhlanje usuku lwakhe lokuzalwa

0: 0785 oganye 0313050388.
1: Izwi loMzansi yizwe umehluko.
2: Right, emsakazweni izwi loMzansi ku 98.0. Asu sponsor yakwazi ukuthola ingwele yethu namhlanje, sponsor yakwazi ukutholana nayo uMr Mbotho. Mr Mbotho phela uvele waphinde waqhwakela wahlala kwesomngwele. Asibone ukuthi siyakwazi ukutholana naye. Mr Mbotho. Where Mr Mbotho?
3: Yebo, kosazana njani?
2: Siphilile babu, njani wena?
3: Ngicela ukwehlisa i-red.
2: Vele uyivala, ungasayehlisa.
3: Amen.
2: Awuzweke. Namhlanje sikubingelela ngihamba newele la. Usibonga ngihamba nemacekeceke womsakazi.
3: Nami ngiphethe umacekeceke wengoma, macekeceke womfana, macekeceke wetwenge.
2: Ima-ke wewe Mr Mbotho.
3: Yebo ma.
2: Angikunikeza ithuba lokumbingelela umlaleli.
3: Sanibona, sanibona balaleli bami, sanibona balaleli besilomzansi. Uma ningasuka kwisilomzansi ningashona.
2: Ey, uyacabanga ukuthi nangesonto ledlule uphinde wawudla umhlanganiso. Angazi noma nakuleli sonto usazethembile yini futhi ukuthi ungaphinda uphinde okufanayo?
3: Ngihlele ezweni.
2: Uhlele ezweni?
3: Ngihlele ezweni, ngizoyisukela la ezweni. Ngengisuswe.
2: Hayi, ngiyathanda yethu.
3: Yabo nje ngeshwa nebhadi. Ngivele ngalayesha ngilaye 320 manje ngiphinde emuva.
2: Oh.
3: Kodwa ngifuna ukutshela nje abalaleli ukuthi ngihleli nabo.
2: Uhlele ezwini njengamanje la eThekwini. Uphetheni namhlanje?
3: Ngiphethe umaceceke komfana omncane okakathi na.
2: Ya.
3: Uthi lapho engiyakhona ngongena ngemithandazo.
2: Undumiso.
3: Undumiso.
2: Ethi songena ngomthandazo.
3: Umacekeceke uthi songena ngomthandazo.
2: Uma ngamtholi.
3: Ey, ngoba ngilimele kakhulu. Ngoba ngilimele kakhulu nje, ngoba ngilimele kakhulu angiboni ukuthi ngangamtholi.
2: Hayi, kulungile.
3: Seko bayililo naka.
2: Kulungile, hayi ngenhlanhla ngathi siyamthola. Ake sizweke ukuthi namhlanje usahlala yini, usaqhubeka nokuhlala. Uthini lapho wele la muntu usahlala? Iyona ingqwele phela lesithole ngeqomo.
4: Ingqwele ngoba uyayithemba, ake silalele.
2: Ngoba uyayithemba.
4: Ake silalele, sozwa kodwa lo
2: landela.
4: Ake ngijaje mangabe esekungene lo muntu.
2: Olandelayo.
4: Ngizokutshena ke lapho.
2: Kulungile. Mr Mbotho. Hayi, uzwakala. Asambe ke sithatha umlaleli ozethembayo ekseni ukuthi uzokhipha uMr Mbotho. Inombolo 0604807164. Lo nje wathi ngiyayithemba. Ngiyazethemba ukuthi hayi yazini. Ngiyamketula namhlanje uMr Mbotho. Asibone ukuthi khamba kanjani.
4: Baba sibekho.
2: Izwi sobona.
5: Masizwe niyaphila ntombi.
2: Siphilile baba, njani wena?
5: Ngiyaphila ntombi. Hayi, kafuna ukulwa nobaba lo baba namhlanje, ufuna umkhipha umshishise sihlale kuwe.
2: Ufuna ukulwa naye namhlanje?
5: Hayi, ufuna umkhipha sihlale lo baba uMbotho.
2: Ehhe, uba lo ithemba kangaka?
5: Ukhuluma nomfana kambambo lemolweni we.
2: Umfana kambambo?
5: Impela ngifisa impela nje namhlanje.
2: Uyaqala nqa ungena kulo mdlalo namhlanje?
5: Hey, kanti akusangene kuphela we Mashezi lapho umuzi kaGqabhasha somkhulu.
2: Uyaqala nje ungena wena kulo mdlalo?
5: Impela ngiyaqala, ubaba wake wangena kuqala, wahluleka naye.
2: Alright, ngizwa kahle kakhulu. Ungena ngani namhlanje othi uzomkhipha ngayo?
5: Mina bengifisa umkhushulo umqhashazwa ethi sivikele baba yazongo
2: umqhashazwa
5: belebamba khona nobahuphe.
2: Uhamba nobahuphe kuleyo ngoma?
5: Wa uthi sivikele baba.
2: Alright, awuthi ke sibone ukuthi siyayithola yini uma ngabe singayitholi.
5: Sizongibhekela noma yiphi yabahubhele.
2: Sengibheka noma yiphi kabahubhe.
5: Kodwa nje hayi, ngabe ngingabe ngomqhashazo ngabe ngimele.
2: Ngiyakuzwa, kulungile, sizobona ukuthi siyamthola yini esho kanjalo.
5: Awuzama.

0: ngisabe amasathu dlala azama zayo mashezi kulungile mama sobona uthi yamthola masingamthola sobe sesikubhekela uba kuphi
1: hayi ngabonga
0: all right hey bakithi
2: kunzima
0: hayi kunzima hayi kunzima ngampela kodwa ke ngiyayizwa lensizwa ikhala ngokuthi uma ngase ngampela kube ukuthi ayimtholi iyokhala kakhulu awuthi ngibone ukuthi siyakwazi ukumthola esho kanjalo webakithi
2: khona ukuhlangana nayo
0: hey sazama ukuhlanganisa
2: zakwethubi

0: Alright, angithi ke singinikeza wona kafushane emlaleli bese siyibamba. Inkinga ke la samene sibheke njalo sithi siyaqalaza kunaloko ke sivele sithole lensizwa ishaye ezinye ingashaye yona lady ngakalayo. Uyabona ukuthi sithanda ukuthwala kanzinyana la. Weza kwethu.
1: Nakubi.
0: Hayi impela hayi.
1: Sabathethe.
0: Sabathethe.
1: Ayi akuhlangana.
0: Uthe kodwa masingamtholi umxhashazwa.
1: Sizama umunye.
0: Sivele simnikeze ubahubhe. Noma ngabe iyiphi. Ngoba hayi cha impela. Sisabe sithathe siyaqalaza.
1: Ayikho le.
0: Hayi impela hayi. Hayi impela.
1: Shuthi uyawina kubahubhe.
0: Uthi
1: ngilale yena.
0: Ya,
1: shuthi. Because ayi kenye indlela.
0: Hayi le impela ethi sivikele. Ayayiveli impela. Ayiveli impela. Sivele siye ke kubahubhe. Uthe singamnika ubahubhe masihluleka ukumtholela le ayidinga. Sixoliseke emlaleli. Kungaphezu kwamandla ethu. Siyazampela hayi.
1: Akuhlangani.
0: Hayi. Ake siye ngapha.

0: Ingoma esilalele iyona ewinile umhlanganiso namhlanje ithi yebo from ubahube.
1: Uyayizwela ulozolo. Eh uyabala nedudla lapha thi ngiyanamukela nani.
0: Ngizwile sethi usondela
1: Stofos.
0: Lathi nakho ngibona ikholi into ngampela.
1: Ngibona uzodansa ngamandla besho kanjani.
0: Sekubizwa thina.
1: Kulungile mlaleli njoba ke ngempela sikwasile ukuthi soba nesambele sethu uNdlunkulu oyi life coach esokhuluma naye la emsakazweni izilomzansi khona namhlanje ama step mother sondela eduzane kamsakazo senyangeni abantu besifazane sikhuluma ngempela indaba ezisithindayo ngasoke lesisikhathi ngalokwaloko ngkwaziseke ngalezi indaba khona la kunqa phambili umsakazo isikhathi 11 minutes after 10 hleli ngamnando hlele nothola njalo ngomsomluko kuya kulesihlanu ngo 9 ya 12 senza kwenzeka igama lohlelo. Elami kama uSindo of Pint ngwakasheze Sibongo angedwa nginosibonga namhlanje. Sokazi lena yakwaMasuku. Ngizwile ukuthi umama noba Masuku balalele
0: la
1: ekabenza kohlabisa.
0: Aphansi le majikeni.
1: Hey bakhe.
0: Bahlabisa.
1: Bahlabisa.
0: Bakhona umama nobaba ngosihamba ngilalela. I'm sure banamahloni bashona phansi bathi kodwa lengane isigilana. Ngiyababingelela ngosomama wami nobaba wami umama Masuku noba Masuku kahlabisa.
1: Bathi bathalela nesigilana.
0: Belo kashilo uthuyo thini lapha ready? Ngabona nami ukuthi nami lokho sengiyibuza ngedwa ukuthi kodwa ngizothi
1: kodwa kodwa kahle ngempela
0: uyabona.
1: Hey bakithi kulokile siyabingelela kakhulu kubazali siyabonga kakhulu ngalesi sibusiso abasinikezela sona sibusiso lesibakithi njengoba uzwile nje uthi uyazama ukukulihanisela kodwa uyehluleka usithabile kaMahlaba Mtoli uyahluleka usabathe uyazama uthi ngifuna ukusho njengaye kodwa kushoki

0: akakhulu
1: ngidedele sokhaya wami ngibe umama nje emntwaneni uyazi umntwana angazi mina ngilanda kakhulu umntwana uyathandeka
0: ya
1: umntwana kuye kufika kunini ezogada ingane ngenxa ukuthi mina mama wangiswe ngimiyekelela ukuthi akube yakhe ay ay aunty awubone usekakile awumfundisa ukuthi ingane the more uconnecta na uyabonda automatically uingane emsulo ugcina usuyithanda kodwa ingane ozothi uma uthuthuthi hayi kwenza kuthi hayi eh ungamenzisi lokho phela hayi yabo ugcina na ube sengathi manje ngothi ngithi ngenza ukuthi bese kuthiwa uyayibona uyafika ubaba usudli usu how boy usudlile junior mani nguma wakhe
0: ngeke
1: ngihlale no junior engadlile basuke nabo inkosi yami obaba bengekho aware ukuthi sebeyona lezi ngane zihlakaniphile futhi
0: kakhulu
1: they are too manipulative
0: yeah
1: iyakwazi ukubona oh baba methi lo ubaba uyabona ebesikusebenzisa lo sigcina sekunakala ubudlelwane bethu kanti ukubuya ngiyeka ngibe umama nje
0: Ngiyakuzwa Ndlovukazi. Uthinte indaba enkulu kakhulu, wathinta indaba kaKhiye. Sazobuyela lapha kulo Khiye okube nokhuluma ngawo. Mhlambe zikhona izinto ongasibalela zona ukuthi nabo baba abeke bathu kunciphisa futhi ezinye ongasibalela zona. Ukwenzela ukuthi umama akwazi ukukhuleka kahle nokukhulisa umntwana njengoba kade ubalulile. Ngifuna ukuzwa ke. Nakho ke uthanga ibe yimina ngithi. Ngifikela ngempela ngaba yimina futhi ngamthanda lo mntwana. Futhi umntwana ngimphethe kahle. Angemhlukumezi akunayo into ethi ngoba kiye nowami. Ukuthinta indaba enkulu wathi angimfake esibelethweni. Ngoba uma ngingangamfaka esibelethweni vele kukaningi ukuthi ngingamtreat ngendlela wrong.
1: Yes.
0: Kodwa uma ngeke ngamfake esibelethweni ngizomtreat njengengane yami.
1: Exactly.
0: Okay. Nakho ke sengikwenzile lokho kushoyo. Ngamfaka esibelethweni ngimphethe kahle umntwana kodwa inkingi nayo ingane yona uqobo iattitude yomntwana
1: uyabona mangabe ngithi
0: yenze njani ke mina
1: okay uma ngithi mina ngifaka esibelethweni uyabona ingane iphume esibelethweni sakho hey noma ingenzani noma yazi ingane akike ikhluphe ake ngikhulume ngalezi izingane zethu sizalaya abantu abayibiza ngamaphara esizibiza ngamaphara ubona umzali kuthiwa ingoba uyamtotosa ingoba uyamvuna yazi indaba ingoba khuluma isibeletho
0: yeah
1: so ingane uma ngozoyifaka esibelethweni noma ingenzani uzokwazi ukudila
0: nayo
1: ngoba uyifake la esibelethweni uzokwazi ngisho ukuyijezisa ngoba uyifake la esibelethweni awuzosho ukuthi yabonake wena imfundiso kanyoko iqala lapho uma ke waqala wayikhipha esibelethweni awusezu kwazi ukudila nenkinga
0: sengizosebenza negama uyayibonake lengani yakho
1: exactly kodwa uzokwazi ukwenza lokho ubaba uma ngabe ngakuvulelile engakunikezile ukhiye ukuthi ube umama ngokuphelele uzoba kanjani ke umama ngokuphelele uzokudedela uzokufanele enze futhi ngoba inhloso ukuthi khula ingane enze ukuthi ucommunicate nano biological phela nibonisana ayinzani sabangilutho phela nibonisana ukuthi ngibona ngathi angazi mawakhe ngibona ngathi iphone iyam distract uma kusayingane encane o ngibona angazi ngisole usiphakadela ngibona ungathi khona idrug aseqala ukuyisebenzisa angazi ubona kanjani wena but ngeke sikwazi ukucommunicate uma ngabukhiye ubaba engakwenzi lokho ezokommunicate na nomama wayo ingane ayitswana communicate nomama wayo yena nami ngicommunicate nengane we understand alone asizukwa ukhiye ubaba
0: uthi ingane noma inganginikeza lophu hlobo lobuso kodwa uma ukuthi ngifake esibelethweni ngiyokwazi ukubhekana nale yonto
1: exactly
0: akiyofika la khona ngithi hayi ngeke
1: xabo ngoba angithi nezethu zasihlupa ziyasihlula nezethu kodwa sikhe isikhathi la uthi khona angithi contact awukho umgqomo kulahle umuntu awilahla ngithe yakho uma ikhlula awilahla yakho uma ikhlupa udila nayo but ingane yomunye umuntu awuzukwazi ukudila nayo uma ngabe biologically parent ufather lo engakuvumeli ukuthi udile nayo
0: ay yekuzwa kahle kakhulu eziphi lezi zinto othi obaba kwenye inkathi bayayona lento ngaso
1: imfihlo
0: awukwazi
1: ukufika la ngiimina i-engine yala ekhaya ku relationship noma ake ngithi nje ekhaya engine yakhona imina umusu kuba nemfihlo ngoba imfihlo sina abantu besifazana kunezinto engakhulumeki kodwa esingakwazi ukukhuluma ngazo kodwa bese senza inzondo uma ngabe uzoba neimfihlo wena no ex partner wakho uma wengane or noma ingane sikhulube nezinto nje oyikhuluma nengane yodwa engezu.

0: razi mina iqala lapho ukuthi angazi ke angingeni yabo ngicina sekucula sekufela angifuni ungena indaba yakho noba ngoba angazi
1: yebo ugcina ingane emakhona into eyifunayo manje isiya kubaba ayizi kwena
0: alalela ugcina isihlalo nobaba ekamelweni ngiphenduka iforeigner mina emzini wami
1: ngiyachazela
0: uba ungena ubaba nje ihlale ekamelweni ngingabe ngisazi
1: noma ifika nencwadi evele esikoleni inikeze ubaba
0: imina nje yonke indiqala la kumina ubaba akufanele enze njalo athi
1: ayilungise le yonto
0: umyeni wami wethi nangu manager wala ekhaya awucela lutho mina kumina hamba okhuluma noma wakho kwangisebenzele izindala namhlanje
1: yena
0: nangu uma wakho khuluma noma wakho imina engikhuluma nomyeni wami kufanele mangabe ngithe nganeni sengizotshela ubaba wakho ke manje angikhulumi ngengane yami ezalwe yimina ngikhuluma ngayo le sengizotshela ubaba wakho ithuke masenzo nje hayi ukuthi yona ebese
1: yona nje
0: isekuyena nobaba ekamelweni ke manje angisazi sengiyifora usengizwa ngayo ubaba hawu engathi usiphakazadle usedlile yini hawu baba ebhodweni singena kanjani manje wena ngani mina nje ngisebhodweni ngani ingane zami lezi Angisho ukuthi nathi simsula. Nathi kuyenzeka. Ngenxa yembasi sisebenzisa imbango esibe nayo unobaby mama.
1: Sisisakhona vele emaphutheni esonja uthina ke manje njengo stepmother ukuthi babu lamaqiniso ethu ekufanele masiwazi nento ekufanele siyigweme ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhulisa kahle lengane ngoba bakhona vele baba bayabuka bayabona. Ukunikezile ke ithuba ukuthi idlale indima yakho kodwa uyabona ukuthi no. I hamba
0: exactly
1: mayihamba kanje ngisafuna ukuthi vele emasibuye endabeni zokugamanxa kwehora mhlambe ke singene kulezo zinto esithi mhlambe ke thina ke njengabantu besifazane abane ingane esithole ngaphandle yiziphi ke manje funa sigweme noma efanele sikhuzeke kuzona ekufanele ngempela dlayele kude nazo nathi ke sitshele kamaqiniso
0: exactly ngokuqala kuthini la
1: kulungile umsakazi wami usakahle lapho umsakazi wami
2: kahle ngilalela
1: indaba enkulu kakhulu lena njengamanje njoba sikhuluma ngayo khona abantu ababhekene naleso simo and uyazi ukuthi omunye ingane uhlala naye ihlala khona la egcekeni kodwa nje inako ukuthi ihlala ikhulume ngoma wayo uyabona enye uyithola ipolish indonga washo njalo umnyathe ipolish indonga ithi umuzi kamama lo
0: Hey, aziyankulu indaba. Yes, bayakwenza.
1: Umuzi kamama lo. Ehhe. Noma mekade ihambile iyovakasha ngoba phela uma ukhona. Izothi mayibuya, ibuya ibone ukuthi yashunqa ingane. Iyavuthi ingane.
0: Ah, kuyenzeka. Kwenzeka ngisho 4 years, 5 years. Kuyenzeka.
1: Isithi sokonke lapho mina ngithele iGaspard.
0: Isidingo mama ohlakaniphile nomama omsabayo uNkulunkulu. Idinga ukuthi uhlakaniphele ingane uyikhombise ukuthi wena wazalwa kuqala kunayo. That is why ngithi mina obaba ekufanele basinikeze ukhiye wayonke lento ngoba uyabona ingane yabona nje ingibona ingane enza njalo iyazi ukuthi uma ukhuluma ngoma uyadinwa wena. Uyabona uma ngabe nine communication noma wayo ngeke iyenze leyo.
1: Ngeke ikwazi
0: ukukwenza phela ngithi ngoba uma uhamba nje nawe uma isihambi kuduka we sne uma wayi wesine sesiyahamba manje la sohlangana nabo sokufica kuphi ngeke izikwenze ikwenza ngoba isili yabona ukuthi okay kunomba kunempi la ngeke ikwenze uma ngabe nina nobabili abantu besifazane nezwene usuyahamba manje yakuma kusine ingibone ngikufonela ikuzwe nawe yebona siyakhuluma
1: Yeso kahle mlaleli mufisa kuba ingcenye kulolu daba esikhuluma ngalo mhlawumbe nawe ungomunye umzali okhulisa umntwana womnyeni wakho ungakwazi ukushare nathi udaba lakho inombolo 0638208448 ngabe nihlezi kanjani nihlezi kabi noma nihlezi kahle ungakhuluma nathi ngalesi sikhathi ngabe anonymous usitshele isimo ukuthi sihamba kanjani asendabenzo gamanxa kwehora nangu sithabile kamahlaba mtolo
3: amanqapunqampu ogamanxa kwehora lishumi nosithabile amahlaba mtolo sawubona mlaleli bazovela enkantolo yemantshi yasethekwini abasola abane ngemuva kokutholana nezibhamu kanye nezinhlamvu ngekho emthethweni
4: Suspects aged between 28 and 30 years old will appear in the Durban Magistrate Court on Friday, the 7th of August, following their arrest on Wednesday after
3: Kani Democratic Alliance ithi ke kwanda kwezigameko zokubula kosopolitiki kudalwa ke inkohlakalo yenombango wamandla ilezi nezinye makubumbani hora leshumi nanye.
5: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
2: ngakho le ndaba asiphezona usithabile.

0: yokwazi ukusilalela noma ngabe olaphi nendawo. Imapha amaphutha esiwenzayo njengo stepmother.
1: Ukulwa izimpi zethu ngomntwana.
0: Mm.
1: Iphutha elikhulu nje lona lelo.
0: Mm.
1: Akhona amanye but number 1 ukulwa izimpi zethu ngomntwana.
0: Mm. Mm. Silwa izimpi zethu ngabantwana.
1: Yes.
0: Kanjani?
1: Angithi manje mhlambe sibangile nalo. Asizwane nje kahle kahle ngisho njalo. Sike ku relationship ngimficile sificene okanye mhlambe asificananga. Kodwa kunalento lokuthi bane communication nje nobabo wakwami noma nalowo senginaye.
0: Yeah.
1: Ayabona nje noma wengane yakho le nune ngafa sibazibaze kanje le nune ngafa.
0: Yes.
1: Kokunye ngempela ngempela usukuhlukumezeka. Wena ke manje usushadile la noma wena osukile relationship ngempela phela ubuhlungu benhlizweni.
0: Mm.
1: Asigcine kubazali.
0: Mm.
1: Singayidlulisele kumntwana.
0: Mm.
1: Ngoba iphutha elenzakalayo utreat umntwana bad. Umntwana uyakhula wena uyaguga ugcine ngempela empilweni usudinga lomntwana nanokuthi izinto ozenza kumntwana uzobe zazi esengangawe no 36 uzobe sazazi ukuthi wona wenza kanje
0: uzobazi yonke into
1: kufanele siqapheleke lokho
0: izokahle kakhulu osho ukuthi nathi sibuye senze okuphuma eceleni kwesinye isikhathi kodwa imikhutshana ekufanele ukuthi siyeke ngoba nawe ngekuze wakuthanda lokho ngoba uyazi impilo yokuthatha kubeke phi kusasa mhlambe nawe kuyokwenzeka yakhe ingane uyithole isinobudlelwane nobunye umama ngoba izinto ezenzakalayo yes izinto ezenzakalayo so engazi ukuthi ungathi mawenza into uyenze ngendlela nawe ungathanda noma ungajabula kukhona isikhathi la ngengabona khona einkundleni zokuxhumana kukubhaliwe ukuthi umphethe kanjani umntana wakho uma wakhe ongamzali ngangibona indaba ezazimnandi ezinye zibhlungu bese uzibuza ukuthi ngabe umuntu wesifazane ngempela owenza lokho abanye wawubona bebhala izinto ezinhle ukuthi yabona nje njengoba kuJanuary ebuya ubuye nokuthi uhambe noma wakhe wenza ukuthi azambhala uma wakhe ukuthi uma wakhe usibani bani hey wazwa ngiphathela kahle ingane yami lowa muntu wesifazane ngicabanga ukuthi njengabantu besifazane sidinga ukwenza njalo ngoba kule ndlela izinto yimani ukwenzeka
1: andiyokithi ngomntwana ikho ngathi
0: izinto zimani ukwenzeka kulempilo uyithuka namhlanje uthi hayi kunje sekuyasa kusasa sekuhokuni ngitheke emlaleli emaofisi ukuthi ungaba ingxenye ungakwazi ukuthi usithole ngokusithumelela ke umyalezo wakho la enombolweni 0638208448 noma uthi 0604807164 mhlambe ke ngowesifazane noma ungowesilisa sizileke ukuthi nabantu besilisa kukhona la baye bahambe khona balona uhlelo kulabo othola ukuthi bayakwenza lokho ngoba akusibona bonke omunye uyasha thi yabona ke ngani yami njoba sekukhona uma wakho la njoba usufike la kukhona uma wakho into yonke uzothi mawidinga uzoyithola kunangu asithathe nangomlalelo oqala sawubona
2: niyaphila
0: siphilile baba njani
2: ngicela ungazisho
0: yes baba
2: sibhlungu nje lehloko enqala ngaso nganisa kwethu uyabona mina ngahanjelwa ingane yami yomfana ngizale entombini nezingane ngisene ingane endala ngoba ifuna ukusebenza hey ngicela le ngane baba iye ekhaya ngase ngikhuluma nonina waye ekhaya hayi wayinqawe inqaba wahamba abo umntana wami wagula kwaze ashona sezimbili ingane kufanele manje ingane ibuye ekhaya ubunina phela ugogo wazo lo ozala lo mfana osehlukana na washaya phansi ngonyawo wayibiza ingane lengane yami wathi wasidoxa namanje angifuna ngazi ngamxolela kanjani ngiyahlala naye ngoba ungiganile kodwa angazi ngamxolela kanjani
0: so ingane zikuphi njengamanje
2: mana mhlazi kumanje usuyayifuna angithi manje egcineni usiyakhipha ukuthi aba khona umuntu ambonisa kahambi uyabo ingane zokudade wethu manje usiyayifuna-ke manje lapho iy'ngane maseziyakhamba nazo ingane ziyafuna ifuna ukuya ekhaya iy'ngane yabo kodwa nje eyi msakazi ngiyabonga
0: kulungile baba siyakuzwa what was

0: lomzansi.
1: Emsakazweni izilomzansi sihlabela phambili umsakazi wami right. Usa right umsakazi wami?
2: Ngi right umsakazi wami right.
1: Kune umlaleli okhona la ku line wethu.
2: Sabona umlaleli? Izilomzansi sabona.
3: Umsakazi omusha siyakwamukela.
2: Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
3: Uyaphila masindi?
1: Siphilile baba, njani nina?
3: Ngikhona ngisambe ngisene nizwakashele lapho ukhosi.
1: Yes, yes baba. Ubani lo?
3: Ngiyibingelela esekhuluphele bafowethu kulapha ezile hostel uNdoda.
1: Esekhuluphele.
3: Khosi wami, konke engiyithandayo ekhulumayo.
2: Yebo ba.
3: Lana bengizoba sesenta khosi mina njengebaba.
1: Mhm.
3: Mangizwa inkulumo yakho khosi uthi umzali uma kukhona ingane sike noyedwa, angingakhona umzali ozovula isikhala sokuthi ingane ingene. Engathi ngathi side nelodwa. Uzingane ingathi nesikhala sokungena phakathi. Bize ngathi inkulumo yakho ingane.
1: Ithi wayibeka kahle ke wena.
3: Yangezwa ma.
1: Wayibeka kahle.
3: Right ke. Ukhona into engifuna ukuthi uyilungiseke khoshi lana balalisi. Yabona khoshi kumanje ema ebanemane emadodeni ukhona umuntu omile othi ngihlalele izingane zami angifile izelwane ngoba kunezingane zami umuntu mayifika la uzohlukumeza izingane zami. Sengathi nge South Africa kwento evumelekile. Kumanje nje khona abantu abamina bathi angifune thando ngoba khona izingane zami zizohlukumezeka. Obaba, omama bayisho leyo nto. Bengifuna ukulungisa kuleyo ndawana ukuthi le nto esesibambelele kuyona esesiyenza ukuthi ngoba izingane zami angifuni ikuzwe, angifuni kwabanje. Njengokuthi khona abangekho namhlanje othandwe ngoba nami ukuzwe izingane umuntu wakhetha ukufuna. Bengithi ukuthi ukulungisa kuleyo ndawana ukuthi ungabasizi thina abantu lonke indaba abhekene nayo khosi wami ngoba abantu bagugele makubo nje abanye baguga bengenabafazi. Ngani ngoba kuzokhuzwa izingane umuntu abesithi izingane zakhe ziyazikhonja. Intayesa esihlasele nge-South Africa. Ngifisa ukulungisa kulelo kuzo ukuthi bese thiwa abantu esekuphilwa ngayo. Iyiyo noma kathiwa.
1: Kulungile uzwakele baba. Siyabonga kakhulu ekusekhuluphele.
4: Yazi ekusekhuluphele ngizocela umsakazi wethu Sindi la asinikezele inye ithuba lokungena kakhulu kuleso sihloko but njengamanje ngizoyiphendula but ngiphendule ngokwesihloko sethu somntwana uthi ekusekhuluphele kunabantu abangekho kuma relationship manje ngoba bathi izingane ezohlukumezeka umyalezo engawusho mhlambe siyofanele singene ngelinga kuma relationship uthi why abantu bengasafuna ukuthandana nokuthandwa manje but kuloko ngizothi ke ngiyacela bazali singavumeli izingane ukuthi zisimoshele ama relationship ethu ungavumeli umuntu ozothi ngelinye ilanga khule naye abe nempilo yakhe wena ungakwazi ukumlawula
1: ngekuzwile naze nakhuluma indaba mina ngiyajabula ngoba khona abalaleli balekile kakhulu le ndaba mina asezwani nobaba wayo kodwa ingane iyavakasha la ekhaya kodwa ke anginankinga nayo ngiphatha kahle njengezinye izingane iba ke kubaba wayo inkinga.

0: Ingoma esiqeda ukuyilalela ihobosha ehamba nomzukulu ithi umamemeza. Sisiyasuka ke manje siyodonsa uChef Gugula phayana, donsa iphinifa lakho manje sixova uflower. Siyabhaka.
1: Phinifa esandleni siyabhaka manje.
0: Injalo ngempela. Yethu sinabantu besifazane.
1: Ama cake futhi lesihlanu.
0: Yeah, yeah. So ama cake.

0: ngiyaxolisa ufuna kancane nje esihlokweni esixoxayo ukhuluma zobizolo kungena ucingo ukuthi kufuneka umuntu ofuna umuntu ozomsiza ubani.
1: Alright, sithanda sami, cela ungithinte.
2: Cela ungithinte manje, siphethe uhlelo ushayele ngale reception ngo 5 past 12 ngo 5 past 12 ku 0313057304. Ngicela ukuthi ungithinte kuleyo nombolo uma nje siphetha uhlelo ngo 5 past 12 ushayeke e-reception bese sikhuluma kahleke ngalendaba. Ngale kwaloko sihlabela phambili, bakhona abangenawo na TikTok. Ngibone lapha ubani lweya uthando, Thando K, Thando K 19 uthi ke idudla zami awe Thando, siyabonga kakhulu. Angel uthi sanibonani Zitufu. Hey. Someone.
3: Ngizwethu maqeqeqeke madodana.
4: Ah, yamuzo umsakaza.
3: Awu yabukela kakhulu.
4: Niyaphila kodwa baba?
3: Siyaphila, siyaphila ma.
4: Ngiyaphila nathi. Khamba kahle. Yamazi
3: sobusile shows.
4: Ubani baba?
3: Sobusile shows yamazi.
4: Ah, gafini konke ngokusheshsha.
2: Eh, uzakwethu.
4: Oh, yes, yes, yes.
3: Okay, baba ke yena.
4: Aw, siyabonga baba, khamba kahle. Kusiyam siyabonga, siyabonga. Yeah, baba.
3: Thanks, ma.
2: Siyabonga kakhulu. Siphinde siyoqalaza nangamunye bayangena lapha ku TikTok, bakhona. Basibuka bukhoma. Bathi sithe nje Xolo, basibuka bukhoma. Ngibona lapha ubani loya uHope go uHope Gaba. Yes. Uthi ayibona zena bahle basakazi bami, awu kodwa Ntombi ka English. Ngiyavive ibhadi lami inkosi impela unginishi. Ngiyavive inkosi impela. Ngibona lapha umzwa impossible ethi nazena bahle itufuza sezilomzansi sanibona umzwandile Mzobe. Luthi ke ulapha eClermont. Ubani lana uthulani wakamthembu uthi ke sanibona nazena bahle mashezi uthi ke ngimjwayele ke umuntu akamfino uma kuceceke ngiyamamkela naye. Alright, asithathe nangomlaleli sabona
0: sanibona wedlabone stufuza sakho la
2: hey ngisha ngomatufutufu la sengiyisilenda ngedwa nje
0: emahlabathini wedlabo ngithi weekend ayibenhle bobo kumnandi ukuhlala nani. Hey, uyakhulisa wakhula uhlobi ngiyazi ukuthi usebhek enyini.
2: Hayi si ushaya ngelinye igi yabona ugijima ngelinye igiya manje
0: hlobisihayi uyakhulisa dlabo ngiyabonga ayibenhle weekend kanizakuyo
2: nakwena sithanda sami benhle uyezwa
0: amen
2: thank you nono. Sengiyisilenda ngedwa nje.
4: Njani? Ngoba phela nami ngikhona ngilala.
2: Phela wena uStufuzi.
5: Ngibingelele umaxekeceke bakithi umsakazi. Ngikubongela impama ufikele izandleni ezinhle zasindi half pint. Ngiyabengimuzwa nje ukucathulisa Nkosi yami ekumukele kamnandi ufike ekhaya ke intombazane. Hlala iyahlaleka la. Siyakumukela dali.
2: Alright. Msakazweni izilomzansi ku 98.0 kusela manje njana sigoqe uhlelo. Khona umtholayo lapha?
4: Ukhona. Njengaze nganithanda zitifuza. Yabo uthi udlele.
2: Ehhe, udlele.
4: Udlele.
2: Siyabonga kakhulu udlele. Sathi nangumlaleli sivale ngaye, sawubona.
6: Ngiyabingelela kakhulu ubaba onkukulu efole negolokodo. Ngithi hayi, angimamukele namusisi, ngumlaleli omkhulu womsakazi izilomzansi.
2: Siyabonga kakhulu baba lapho niphile efolweni.
6: Yes, ngiyabonga kakhulu God bless you ma.
2: Amen. Sano sam asigoqe. Awuthi ngibone futhi la. Ngithathe nangu lapha ya Ulush. Uthi hi sinilalele kumsakazo wezilomzansi. Uzandile Masish uthi ke siyakwamukela, siyanamukela bo love. Ngiyanthanda uthi ngithandani nabahla boStufuzi bandona uzodwa kutheles kodwa phela ufuna icacile indaba ukuthi ubani uStufuzi ahle kahle mina sengiyisilenda ngedwa manje sesibhangqa sonke manje ngathi kanjani
4: katwena hey wena ushangala
2: yabona sanibonani naze nabahle uncengiwe siyabona no bani lo sjoyinayo olike house siyabonga kakhulu Lwandile uyasithanda lapha uthumela nje inqwaba
4: yothando kwathina siyalibuyisela
2: uthando uyabona sami sisibonge kakhulu asibonga ukuthi mashaye ikhwelo ukuthi namhlanje uzohlala nathi kumsakazo izilomzansi na njengoba phela namhlanje singena enyangeni abantu besifazane so njengoba senyangeni abantu besifazane

0: Right, selikame ngekelo na ke ihora lesibili sekhona ke la udla ngamandla.
1: Angephule ngezihloko umlaleli. Umholo action SA kwaZulu Natal umnomzana uzwakela emncwango. Uthi kuyadumaza ukwehla kwesigameko sokubulawa kwekhansela. Ngesikhathi zakhamuzi zizilungiselela ukuyovota okhethweni lohulumeni basekhaya.
2: It's unfortunate that this time of democracy we still see.
1: Kanti inkatha Freedom Party ezingene likazwelonke idake khona oyedwa umuntu okumele ukuthi agejwe yithuba lokuvotela uhulumeni afisayo ukuthi umsebenzele ngakubo. Ngo 3 o'clock ziyogcwala mlaleli.
3: Lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi.
4: Izwi lomzansi yizwi umehluko.
0: Sabonga kakhulu kudlanga amandla. Awu dlang dlang.
1: Hayi boy, uba udlang dlang manje.
0: Ngiyakuzama.
1: Isithakazelo siyahlonishwa ngoba umnikazi walelo gama ukuthi udlanga amandla kwangasho ukuthi udlang dlang.
0: Ngiyakuzama.
1: Kumina kuzwakala ku amagama alumela nokwe anendelelo nje.
0: Hayi ngiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangiyangi
1: ungakwenza konke ukuqeda
0: lidlangizele man
1: yeah. Akuzwa phela lokhu umlaleli kuyisithishana sewashi le umcwayizeni futhi
0: ushabile
1: lo kwagcokocwa noma ingespelethi noma inhalithi la iceleni noma ufuna ukuthi lo mshanelo liqinaqinile ingongoni phela ucofe ngayo kuyithishana lo vele ke makuholo esihlanu nje lokho uvela ukubonta kuyigqoke ngempela ke idelela namhlanje kuyigqoke nje ngqo uyifake nangenhla
0: yazi uma Margaret ubeqinisele uthi angothula
1: angithi uyabona ukuthi wena usukela eminyovu noma ulonto uyalazi ulonto
0: ya
1: uyalazi
0: ngiyakhumbula nje
1: oho yini ulonto
0: cha into yona nje ngiyakhumbula ukuthi kodwa into esilahlekile kodwa nje ngisashokekile
1: hey abafana abangelusanga umlaleli
0: sashokekile
1: ulonto mfowethu izinyusi leze zakhele weni zibancanyana zimnyama ziyahlaya ziyatinyela indaba okudlala babethi kogogo ekhaya siyingane sikhulu babethi intinyela kwa babehlonipha umunye ukhokho omkhulu okwakuthiwa inyosi isukulwane sakhe sakhebhula emqulela mfana wami ngizama ukusho ukuthi ungasukela izintinyela siza ngintinyela obeqinisele umama mama Margaret uthule noma ungathwele kodwa uthule nje
0: uthi angothula angayilweli
1: hayi so yakujabulela bengeke lo mama yisho leyo nto ukuthi thula ungazilweli hayi bengekasho njalo
0: kani ke sengu highway ngiza kancane
1: hayi ngeke hayi
0: uthi le ndoda enamadombolo iyeze bese ngimphindisa
1: mina ngicela ukubona lo mbiko
0: bakhona abantu mfaze
1: bekungumbiko noma ucingo
0: awu bekucingi bayani ngoba ngimphindisile ngathi mina

0: Uma Margaret ngimzwe ngedwa
1: yini. Hayi, cha yini ungathi.
0: Yini ungathi
1: yena uma Margaret.
0: Hayi, ngaba
1: kodwa. Usukhonga abalale.
0: Ah, usha ucinga ube wedwa nje.
1: Cha, what mam Margaret.
0: Cha mam Margaret yena very
1: sure. Eh, ayiqonde kuyena ukuthi mam Margaret awuphinda amagama akho, awuphinda ushaye.
0: Bese ngibheka nje ngamaqhaza.
1: Usukhonga, so ufuna izancinza manje ama concubines ngesilungu. Azo zokulekelela.
0: Ngifuna nje
1: bezokufaka. Kahle kahle kahle kahle. Ukuqalwe enkonzweni ngale kwakusasa. Thambe kana namhlanje yena nje.
0: Hayibo. Hayibo ngeke futhi ngaya.
1: Amagambo acwecwe.
0: Ushile bo.
1: Hayi,
2: ngibengele bezweni bomzansi.
0: Hawu.
2: Ngibengele nakuba kusithem. Hayi. Ntsimbi lo ngicela ukufakazela, hayi ngemizweni mama shemo shilas. Lende tene ngale mama ena matombo. Ungabusana. Hayi ngufakazi.
1: Hey, abantosa kanzi.
0: Ngikhulu.
1: Kuthi abantu nginengalo ezinjani mina?
3: Hayi.
1: Mina kuthiwa nginamadombo.
0: Hayi.
1: Okay.
0: Haw.
1: Okay. Hayi.
4: West Home. Uyaphila?
0: Ngiyaphila.
4: Awungcolile kodwa kodwa uclean ngokugqoka. Kodwa badoda, hawu ngoba le mpiyeni isuka nini? Uze usiqaqele undodiza, sise undodiza ekhuluma nje. Khuluma Nkosi yami engafundi indaba. Kodwa wangenelwa yini Weston?
1: Kungcolile.
0: Kuthiwa
4: yini?
0: Kuthiwa ngothula. Unkulunkulu
1: uzoyithatha.
0: Usho mam Margaret.
1: So shilo.
0: Wathi ndoda inamadombolo.
1: Yima bhasi kwehlaba. Useshilo umhlonishwa wathi avungcolile.
4: Ndoda inamadombolo.
1: Kodwa uklini.
4: Wathi ngokuthetha ume kancane ibhasi hey madoda.
1: Abula kwehlabantu. Abakwazi kwehlabantu
4: ihambe. Nomthwalo yini? Umthwalo ugamenge. Bahlangane bakhulume bobabindi
1: ngalamazi. Ngebhadi ke mina
4: ngiyidonga.
1: Ngebhadi ke mina ngilo sinda babhema umthwalo.
0: Hayi. Mama Sonde ngiyabonga. Kodwa uyafakaza nawo.
4: Ngokuvikela njalo ngoba ngamkelo wena kulesi stage. Wendodizi oshwane noSthombe.
1: Noma sengihlinzele ezibini yomvikela nduna.
0: Uthi uba bahlukana nami.
1: Sesho kahle kanje wathi uholile.
4: Kodwa angazi ukuthi kuhlukane nobani ke manje. Bye bye.
0: Bye.
1: Lungile mfowethu. Ake senze amboshwe mfowethu. Mhlambuluka mfowethu ndoba seshilo ematolweni. Uze wathi umama akaphinde mfowethu. Waphinde mfowethu namadombolo. Uze wathi akaphinde. Akwona kambuzo. Sizwaqhathaza. Hayi babuyeke. Hayi yamvuma.
0: Sobonana mfowethu.
1: Hayi kulungile mfowethu cha. Sengicela ukuvalelisa ke.
0: Hayi ziningi wethu.
1: Ukuvalelisa nje. Nakumlaleli ngivalelisa lesihlanu phela namhlanje. Kwisilothi sakho.
0: Ngiyabonga mfowethu.
1: Hayi cha ngiyambongela umfowethu uGambusha ukuthi ekugcinene nje hayi usenazi impelisi usho ukuthi indaba inami ke hayi kahle moya wakhe ngiyakubongela ke kodwa ayishilo lensizwe ayi avungcolile izo clean
5: isikhwili nobhoko umuthi OTT
6: ngiyabonga kubaba uMbili ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu mina angisizile ingane zami zabantumbazane ziganile ezabafana ziyasebenza nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya ngiyabonga kubaba uMbili
5: uDr Mbili inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkingo onazo ngamakhambi esintu uDr Mbili uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka
7: izwi lomzansi izwi umehluko.

0: Njani?
1: Siyaphila kunjani?
0: Sombe usibulo ohlamba.
1: Yes, isibo. Wazwana ngathi uyakhona phela. Uzokhava 1 minute to 12 midnight.
0: Anga, yazi mfethu ngiza nodaba olubhlungwana mfethu. Yazi ngisebenza ngabantu yabo. So ngisebenza ukutransport abantu point A to point B kanjalo kanjalo.
1: Alright.
0: Ngisuka nje emhlanga ngiya eVerulam njengamanje. Ngicela ukuthi njengoba ngikhuluma nefoni nje, lo muntu engihamba naye uyayizwa lolu daba lolu. Ngihamba nomfana la, it's a 14 year umfana, neminyaka yo 14. Usuke endwedwe yabo. So lo mfana esuke endwedwe uyaqala uze emhlanga, uza la emhlanga bezozama umsebenzi. Wangichazela-ke lo mfana ukuthi kade ngithi ngizozama umsebenzi, ngihlala ney'ngane zasekhaya lana ey'ncane kunami, amantombazane angawu 3. Eyi, yabo nje Sithombe sengivele, yabo nje ngiwakhuluma nawe, hhayi mina angazi indaba ngikhulume kanjani mfethu, yazi angazi mfethu angazi. Lo mfethu lona uyena ogade lezi ngane lezi eziwu 3 yabo. And ukuze balale bedlile, ngitshela ukuthi manje bathengelwe umlungu laphana o-ona lento oyena o-ona ikhona i-restaurant nje ekhona laphana emhlanga. Ngibathathe, ngithathe khona lo mfana lo. Nale grosa mfethu ngomshiya ematekisini la eVerulam, uphindela le kubo mfethu. Yayizwa loo nto. Ngiyambuza manje ngithi mina uma wakho uma wakho mhlawumpe una 2 weeks akekho ekhaya, uyena lo mfana ohlala nalezi ngane zakubo? And lo mfana into akhala ngayo iyodwa mfethu, njengoba ngihamba naye yabo, njengoba ngikhuluma nje uyangizwa, ukhala ngifunda isikole kuthi nje manje ngitho kube ngifundise isikole, ngifunda isikole nje. Yabo, yona into akhala ngayo nje kakhulu mfethu leyo.
1: Uthi umama una 2 weeks engekho?
0: Yes mfethu, angazi noma ungakwazi ukukhuluma naye cause nginaye la emotweni mfethu, njengoba ngimisa imoto nje nginaye la emotweni.
1: Okay. Sibo, bengi-advise ngokuthi mhlawumbe noma uthinte le number engizayibiza ngapha, ngcono ushiye mhlawumbe la lokhuzana imininingwane khona, because ku-live ngapha.
0: I-problem yami yazini manje, ngithela kuyena ngizomnikeza inumber yami, cause akananumber, akananumber. Ngithi mina uma ishiye ekhaya, ngicela afike angibhaze kuleyo number leyo ezokwazi ngixhuma etholakale kuyona. Mina ngobe sengiyidlulisela somewhere, bewazixhuma nabona nabo bebodwa,
1: cause akazi la, akana number, akana lutho. Yho, okay. Ake sikhuluma nje naye kafushane.
0: Nangikhuluma la.
2: Sawubona ba.
1: Kunjani?
2: Ngiyaphila ba.
1: Siyaphila nathi. Right, ngiyezwa la uSibo enodaba alichazayo mhlawumbe. Ungathi qaphu-qaphu, ithini into?
2: Hayi into babe, mina bengisuke lapha ekhaya ngithi ngemhlanga ngiyozama amatoko. Ngoba ngizama amatoko bengifuna ukuthi ngithole umsebenzi noma bangangangininika imali. Babe sithenga le mpuphu neklabishi bengizowenza wonke umsebenzi. Basolala sidile kuphela bengizosebenza.
1: Ekhaya nihlala nobani?
2: Hlala nomani yanda sika uyikhonza uma umuntu uyihambela engakunenda.
1: Indawo, yiphi indawo?
2: Sendwedwe.
1: Uyindwedwe.
2: Yeah.
1: So manje umuntu ozihambela nje. Ngale kama mhlawumbe khona amanye amalunga omndeni.
2: Angazi, angikwazi, angikwazi ukuboka baba, angikwazi ukuboka ma, ngikhule ngihlala naye uma.
1: Kushuthi uma la unomuzi.
2: Cha, umuzi lo muzi omunye umuzi wamaplanga esihlala kuwona, athi uma nami engikhulele kuwona nawo.
1: Yeah. Yo.
2: Mina baba into engikhala ngayo ukuthi ngifuna ukuqhubeka nesikole, ngisifuni yasicela futhi. Ukuthi ngcono ngiqhubeke nesikole khona ngizokwazi ukuthi ngenze sekhaya ngikwazi ukuthi ngibe right.
1: And futhi manje indlela zokuxhumana futhi ke nawe isimo esinzima, ngoba ngiyazi ngathi usibubalula kona la ukuthi ucengo futhi ayikho indlela.
2: Hayi, unginikile inamba baba ngokuthi ngifika nje sibe niko munyu gogo ini ngozokwazi ukufuna, uyazi kahle mniningwane, uyazi kahle ukuthi uma umuntu kanjani futhi umuntu omakhelwane yabo
1: kanje
2: nesimo sasekhaya, elizokwazi nani ukuthi niconfirm again.
1: Okay, kodwa kulungile ka ngoba ngibuyisele kuyena kuSibo.
2: Yeah,
0: yebo. Good.
1: Eh, uSibo, ikondle ikondle ongasenze ongasenzela ngayo kodwa mhlambe ngoma ukufanele.

Indoni lena ngincwadi ezinhlane emsazweni wakhe esiMzansi 98.0 FM sithi zomehluko. Ya ngiyabona nibathintile nodabula lethinta usibulana impela. Kodwa ke nawe uma ukuthi nawe uyisimo esifanayo. Hayi ngani mayizothi manje uyazihambela. Azihambela. Nawe kuyithola nje uzihambela. Uthi bosale beyibonela. Zinyoka yini? Ngathi ngashintsha ukunyathela namhlanje.

0: E aí, você me ali?
1: Não, sou só. Eu sou guiné barulho. Ainda que tu guicho mais, ainda que tu guicho lá. Mas se tu anda percebendo ainda em quem a pifum. É, bem, pessoal, viga, gente, mas driver lá, pá. É o William Nicole, o Mauchona, lá, pá, o Princeton. O Bufuçan, lá, mano, uma potose, uma potose, lá, pá. Gazo, tima, blá, logo, como. E, city, parate, with city center. A cor, uma potose, parate. Una macundane, golile, é um crime, futaban, bacona, de pepile, bewing, mas é jahuabando. E, plumo, lendo, é a que, mozo, tua. Kunama allegations ukuthi uwedisha out imali uyakhokhela kuyinto engaqali siqala ukuzwa lo kaNC ukuthi yenze bese kuzinguquthela yabo iconference yokuphetha iphola ukuthi vele imali even uphakathi kodani wakwayisho naye lento athi yinto eyenzakalayo vele khona ngeliqembu leso uthini ke kuwena uma umhlalo South Africa uzo ukuthi ukukhethwa kobuholi fanele kuze bakhethwe ngemali. Do you think labo bantu abasobe bekhethwe beelekthwe ngemali basuka kwabantu abazoseva abantu bazolungisa iy'nkinga ey'khona e-South Africa? Angicabangi mina sabantu abakanjalo. Kunestokfela la semali khona nje igame edlalwayo, kusuke kuzogcetshiswana, kuzodliwa imali, kuphela i-10 ingena omunye. So akusangithusi konke bethu, ngoba uma ubuka i-open letter ka-Calney House wayibhala futhi sangaphakathi kwi-ANC, akekho noyedwa wamchallenja nayo ekhuluma ngento futhi nami engiyazi ukuthi ikhona iyiqiniso. Le ukuthi laba fethu uma behamba la madolobha njalo ngoJanuwari kule January ban statement obani le abahlezi iba khona, kuba namantombazanyane nje apackageway agcwaliswa amabhasi bawabize ngestock bawaqhoboze. If abantu babiza ngabaholi-ke nini babiza ngabaholi bekwazi ukwenza into efana naleyo, bathathe ikusasa le ingane and bathakathe lezi ngane ezisemayunivesithi kakhulu lezi abazaziyo ukuthi ziswele, ekubeni kuyibona futhi ekufana ngabe bayinika bayisiza ukuthi zikwazi ukuthi ziba abantu abayimelayo, kodwa bona futhi bayiqhofoza lezi ngane lezi. Ungathi labo bantu abanjalo ikhona into abangayenza e-South Africa, ikhona into abangayenza basiza umuntu omnyama, ngoba phezulu ukuthi njalo uma kuthiwa kuzosizwa kuthiwa fanele kuqhashaniswe ibalela iminyama, kuthiwa sosiza umuntu omnyama, umuntu omnyama hlezi kuwumuntu omnyama ofaneke asizwe. Hayi, mina angiboni kanjalo mfethu, angiboni if abantu bekhethwa ngemali baphinde futhi uma ubuka i-behavior yabo abayenzayo, ukwazi ukuthi ukuthi uthathe iy'ngane ey'ncane ey'no-1920 uyithathe umdala ubaba uno-40 uno-50 niyigcwalise emahhotela niy'tike ngazo ngocansi niy'tshethe nabaholi futhi abakusasa kufaneke thina sinithathe serious sinivotele. Uqoqa abantu nibagcwalise iy'tediyamu ngamabhasi nibafide ngama-food parcel nabo bajabule bajalele bafinqe, ngoba abanye babo abantu ade benza lo mkhuba lo bakungena iqembu elisha leli elikhona manje sebejoyine lona manje bakulona manje. So kuyiyona ukuthi into efanayo into eyodwa le umkhuba wodwa ngikhona ukuthi ngibona kusebegqoke esinye i-t-shirt insila yangalali yokungcola sebeyishiyile ngala ka-ANC. Into eyodwa nje mfethu kuyakungcola uma kuthiwa bayangena emandleni bayathathe amandla bazoqhubeka nokungcola ade bekwenza bese ka-ANC. Ukukho okushintshile ngabo nokutshontshe lokade bekutshontsha bebengala bacase ngoba sebengala ngeke besatshontshe basazoqhubeka batshontshe futhi. So ngithi abantu bakithi abayibukisise lento, ingakho ngihlezi ngithi mina ngithi lento ukuthi umuntu omnyama khona into esazokwenzeka ngayo, khona into ezoshintsha, hayi ngihlezi ngisho ayiphi i-solution bafethu. Ngiyakhohlisana nje nitshethi khona abanye benenza uba-elect, hayi ba-electeni solo sinibuke nesifoldi izandla sinibuke. Kodwa mina nginitshela yona nginginika u-60 years omunye noma kuthiwa ngobe ngiphila noma ngasaphila, ayikho into ezoshintsha komuntu omnyama e-South Africa, kuhlale kunje. Ngibonge
0: Kolongelo, sibonga nje kakhulu kuyena kumlaleli. Sekhona ke lapha endabeni ke zalwa ke hora ke lesithupha noma ke hora ke lesine. Zobe khona ke lapha umlungiso ndodeza emsakazweni ke wakho yezu lomzansi. Angazini le ngiphazamisayo. Mhlambe ngoba ngicabanga le ndaba ke advocate uGriffiths uthandazana lapha yomadonsela njoba ke lapha ya ANC njoba kusho kwakho ufikile embaloli bathu bazobhalela yena ke lapha ya umama uthoko didiza ukuveza ukuthi ke yena ke umadonsela advocate impela ke wabanikeza advice kakhulukazi ke ze legal team kuleleke le section 89 impeachment committee but uma ngabe ke ulandela kakhulukazi inkulumo yakhe ke lapha ya usinya counsel advocate uGriffiths lapha.

0: izwi lomzansi.
1: Izwi lomzansi.
0: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
2: Ngibingelele mangubani ezwi lomzansi. Ipolice ANC mhlambe kungenzeka ukuthi yashintsha. Sekwenya kusekona le ndala, cha mhlawumbe makhono nayo akangiphele nje, ngifuna ukulalela kancane ngiyifunde. Ngoba ngikhole ukuthi kusasebenza le ndala. Ngishise yini loko le ndala ekhuluma ngenye indlela nge-DA, HTD iyabacindezela. Inkathaka abadayisi, AFP. Kwakushiwo kanjalo nje, manje ngiyaxaka mhlawumbe ngiyacala sekukhona entsha sebenawo, ngoba phela nje sibekwazi ukusebenzisana nje, bambathe ingubo eyodwa. Kusho ukuthi le nto ababesitshela yona babesiqambela amanga, babesasenze iy'lima nalapho. Basitshele okunye benzisa kwenkalankala ehambe igekele ukuthi ingane zayo ihambe iqonde kodwa. ANC ma uthi aniboni nidlala, ngidlalile ngathi nidlalile ngabantu abamnyama e-South Africa. Ngifisa nithole 2% lukhetho lwa 2029. Ngiyabonga.
3: Mangubane, angibingelele ntombi. Ewu Nosipho, ngike ngahleka ngaze ngaginqika namuhla ngizwa iNdiya likhuluma lithi lo MK party yena zokhipha lo ANC eDurban. Mina buka lo yinto ngasho ngathi hey, Nxamalala uzelwe ewumholi noma bengambeka mapha amabala, kodwa uquqaba lapha on the ground liyamvuma lihamba naye umsholozi. Angibonge.
4: Ngibingelele mangubani, unkosi nathi wasithole Adams. Ngaze ngajabula mangubani, bengilapha e-station ngizonibona nje for the first time since namovela ngala eKamentis. Yaza enhle indawo enisakazela kuyona, ngathi bonke abalaleli bangafika nje bayibone le ndawo. Nathi besila e-Kings Park silungiselela ama-Natal Sharks azobedlala nama All Blacks. Ngithi hayi ngiyabonga kakhulu izwi lomzansi, liqhubeke nje ngathi ngakhula njalo. Unkosi nathi sithole Adams, kodwa manje ngingala yinandi.
5: Vathe oluphezulu ngoba oluphansi olwabafokazana. Our people licele lo ngila inandi Mathiwa. Hhayi mangubani into engiyibonayo mina lana. Uyabona ikhansela elisebenzela umphakathi abalidingi, kuney'nhlangano la futhi iyodwa inhlangano enale yonkini. Uyabona la emakhanselini uma kutholakala ukuthi ikhansela liyabasebenzela abantu ngempela, kunale nhlangano engalidingi ikhansela lisebenzela abantu. Kangangokuthi uma ngabe usebenzela abantu ukuleyo nhlangano and benza sure ukuthi kufanele ususo bayakugudluza ngoba besuke befuna ukwenza nokukhohlakala kwabo. Bayenanda-ke thina siyakwazi lokhu kuyenzeka. Ngisho ngabe kuthi usehlelweni lokuthi uzokhetha ube yikhansela, bavele bakugudluze. Ikhona-ke ukuthi inhlangano eyenza leyo nto. Ngeke ngize ngiyibize ngegama, bayabaza abalandeli babo. Angibonge kakhulu our people, ucele lo ngilayo inandi Mathiwa.
6: Ngibingelele mzakazi, umthwalo kaMenxa lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcina inhliziyo. Iyasikhathaza kakhulu indaba yokudutshulwa ikakhulukazi kwabantu njengoba sekusondele isikhathi lesi sokhetho. Sekulusa-ke khona ukubekezelelana kubantu, umuntu azi ukuthi le nto ayenzayo yokubulala omunye angeke imsize ngalutho. So nje impela sifuna abantu benesiqiniseko sokuthi umuntu wenza okufanele ngesikhathi esifanele, ngoba angeke kulokhu kwakhulunywa into eyodwa.

0: ukuthi abantu abayeke ukubulalana ngoba lento yobukhansela akuyona into engadala ukuthi kuze kubulawane kodwa enza okuhle kubantu ukuze abantu bakuthande bese bayakuvotela nothi lento yokubulala omunye ngenhloso yokuthi wena ufuna ukungena esikhundleni sakhe imbi lento abayeke abantu bakithi.
1: Ngibingelele ezweni omzansi, ngibingelele abasazi bami abahle. Ngisaye ngithi ndikuphawula kancane. Uyazi le nto le yokubulawa kwamakhansela, into ekade yaqala, into ekade yaqala. Iy'ngane zabantu fese iy'votele ngothando lwethu. Sorry mshazi, siy'votele iy'ngane zabantu, ekugcineni bese ziyabulawa. Ya. Laphana nje ngathi kune round table lokuthi sibambane uzophatha isihlandle isikhathi esingaka noma mengaphathanga isikhathi esingaka khona sekuplaniwe ukuthi mesimshaya ikhanda lo wena uzongena. So manje yabo lento lelo ukukhuluma nje lokudabuka kudabuke bona laba abahlele etafulini kanti bona abadayisa abadayisa omunye ozakwabo kodwa bebebahamba indawo yodwa kupolitiki. Ngiyabonga V Umlazi section. Ngakho nibisiwe mnqanqe ke kuvoteni ngoba besenqeni ukuthi sivotele into zokuvotela uzovota umuntu ashaywe uyavota futhi sivotele amathuna na thina amakhansela. Ngiyabonga V section. Umusa.
2: Ngibingelele Mangubane, ngibingelele nabalaleli. Mangubane uyazi ngibuka lo baba lo uMpemba. Hayi uMpemba akuyona indoda ongayethemba. Kwakungcono uShenge indoda owawungayethemba. Kodwa nje hayi uMpemba Mangubane hayi iqinisa kanalo. Uyazi Mangubane ngalesikhathi ekhankasela ukhetho wafika la eMlazi. Ngalelo langa ngangikhona la eMlazi kule ndawo le ama disability enduduzweni wafika lapha eyathembisa wathembisa ey nami ngaze ngathemba ngabona nabo laba bakhona lapha na abakhubazekile abanikezwe ama cane nabanye besizakala nezinto nje eziningi engayibala kodwa amagama akhe ngababamba wathi emva kokhetho ngizobuya ngizila. Hey ngiyamangala Mangubane, mengasatholakali ngisho emsakazweni. Abize emsakazweni angakwazi kusondela emsakazweni ukuthi ezoza ukuthi abantu bathini, amukele lezo dingo noma lokho kugxekwa abantu. Ngoba phela umhuli ngeke kahlezi emukele okuhle kodwa incomo nokugxekwa nako yokwamukela. Ngoba umhuli ubanjalo akubona bonke abantu abangakhuluma ngendlela ezovuna wena. Hayi ngiyamangala Mangubane. Bonge Mangubane, ayi yeke. Hayi labaholi laba besikhathi
3: msakazeke wakho yezohlelo sikeqa amagolla drive show samsakazweni izwi sabona
4: njani Mangubane?
3: Yes iphelile babu njani ngodwa?
4: Hayi no thokozana khulu manje.
3: Yes thokozana.
4: Mangubane kodwa ngikho kulini ngonxa yesikhathi kodwa silivele Mangubane kubhlungu ukuthi mawuza abalaleli enhlelweni bakhala ngamanzi. Impela angazi lento ichaza ukuthini. Abantu bakhala ngamanzi, abanawo amanzi abantu endaweni abahlala kuzona. Baphuza nabantu ngaphela. Ngicabanga ukuthi kusasile le ndaba yamanzi iyasiphoxa njengezela sina eNingizimu Afrika ekhulu kakhulukazi province yase-KZN. Okay, Mangubane kufuneka la bese siyavala ngenxa yesikhathi.
3: Usakhona thokozani?
4: Besifazane, I know ukuthi i-GBV iyande kakhulu kubantu abantu besifisa abahlukumeza besifazane kakhulu. Kodwa lento yokuthi uma kuyinyanga yamadoda kugxilwe kakhulu ekutheni amadoda awabekhotho abantu besifazane bengajayeli ukuthi ngoba nabo kukhona izinto Mangubane abantu besifazane abazenza ey'hlukumeza amadoda. Bengifisa ukuthi nesithani okulandelayo makhulu angezi yayibhalana ngoba nabesifisa bayahlukumezela kuthi nabesifazane
3: ngoba
4: Mangubane ngoba isikhathi noma isimo sempilo sifukuka nje izohamba abe sawke kulondeni le ukuthi makhula ngendaba ye-GBV makhula ngamadoda ngathi amadoda awahlukumezi kodwa sibe sizibe isikhathi lokuthi ngisho yini ngenxa yesikhathi.
3: Hayi nokukolongela siyabonga kakhulu.
4: Siyabonga.
3: Sibonga nje kakhulu kuyona kumlalela ngena share kona uPaula kwakhe sekena kuya uBishop Nathi Zondo lapha eTruevine Community Church. Sibonga nje kakhulu kuyona kumlaleli uthokoba ingxenye yaloke nje uhlele emsakazweni ke wakho yezu lomzansi bese uthi ke ngo 6 o'clock ukhona kundodiza nozogcina zaloke nje usuku bese uthi ke ngale kwalokho kumbula.

Kumele sivume ukuthi asinawo amandla. Uvume futhi ukuthi khona izimo ezingaphezulu kwamandla akho. You are not always in control of everything. Khona izimo ezingaphezulu kwamandla omuntu noma ehlakaniphe kangakanani. Khona izimo ezingaphezulu kwamandla omuntu noma ecebe kangakanani noma efunde kangakanani noma enakho konke. Zikhona izimo ezingaphezulu komuntu. Umuntu nje unemikhawulo, uhamba phelelwe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kukhona okungaphezulu kwethu. Yingakho ethi bazithobe abantu bami, ngoba ukuzithoba ukuvuma ukuthi kukhona okungaphezulu kwakho. Ukuphulukiswa ke kwakho noma ukuphiliswa kwakho esimweni obhekene naso kuzoqala ngentobeko, ngokuthi uzithobe. Ukuvume ukuthi awusiyena uNkulunkulu. Ukuvume ukuthi khona izimo empilweni yakho ezingaphezulu kwamandla akho, kodwa ezisemandleni kaNkulunkulu. Into engiyithanda ngaleli vesi ukuthi malithi bazithoba abantu bami, kusho ukuthi ukuzithoba into oyikhethayo. Intobeko into oyikhethayo, ayizenzekeli. Abantu abaningi baye bakudidanise lokho. Ukuthi ukuthobeka kuyinto enjani, kubonakala kanjani. Okokuqala nje, ukuthobeka kokuqala komuntu, ukuvuma nje ukuthi wonile. Nokuvuma nje futhi ukuthi kokunye uyahluleka. Nokuvuma ukuthi khona izinto ezingaphezulu kwamandla ethu. Konke lokhu akukho lula, kodwa kusemqoka. Uma sizithoba, uNkulunkulu uthembisa ukungenelela asisize. Lithi iBhayibheli uma lifunda kahle encwadini kaMahubo 25, uverse 9 lithi uyamelana nabazidlayo. Lisho njalo izwi leNkosi, uyamelana nabazidlayo. Kodwa yena uyangenelela ezimpilweni zethu uma sizithoba. Futhi khona isibusiso la uma sizithoba. Kusho ukuthi ngamanye amazwi, uma wena uza kuNkulunkulu nesimo obhekene naso udinga ukuphulukiswa kuso, into yokuqala kumele uzithobe wena. Ukuphiliswa kweqiniso kuqala ngentobeko. Kuqala ngokuvuma ukuthi kukhona amandla ongenawo. Kukhona isigaba sempilo la khona amandla akho efika khona aphele khona. Okwesibili esikuthola kuleli vesi uthi bazithobe abantu bami bakhuleke. Leli gama elithi ukukhuleka lisho ukucela kuNkulunkulu usizo, noma ukuza kuNkulunkulu umnxusa ukuthi angenelele esimeni sakho. Into enhle ngoNkulunkulu, uhleli njalo ekhona futhi uhlezi njalo elindele. Iqiniso leli esingeke salikhohlwa futhi esingeke saliguqula, ukuthi uNkulunkulu uhlezi ekulindele ukuthi sikhuleke kuye, yena angenelele. Mhlawumbe omunye uzothi kanjani, ngicela kanjani noma ngikhuleka kanjani kuNkulunkulu uma ngibhekene nezimo. Okokuqala, siza kuye ngesibindi, sazi ukuthi uJesu Kristu uthe masikhuleka kuye kuNkulunkulu, size kuye ngesibindi. Incwadi yamaHebheru futhi masikholwa kuye ngoJesu ithi asize phambi kwehlalo sobukhosi ngesibindi. Okwesibili, size futhi sicela sinxuse egameni likaJesu, ngoba ilona athe uJesu athi uJesu masikholwa siyocela ngegama lakhe, nanoma yini esicela uNkulunkulu uyosenzela yona. Encwadini kaJohane 16:23 wakhona. Yiloko engikhuluma ngako. Kwesithathu, umhlambe omunye uzothi sicela kanjani, siyakholwa, kufanele uze uNkulunkulu ngokukholwa, sithandaze ngokukholwa. Because uma siza ngokukholwa, lithi izwi leNkosi, ngaphandle kwakho akwenzeki umthokozise uNkulunkulu. Kholwa ukhuleke kuNkulunkulu ngesimo sakho obhekene naso. Ngoba ukukhuleka nje kukodwa kuvuma nokwazi nokuvuma ukuthi amandla esimo obhekene naso angaphezulu kwakho, kodwa uNkulunkulu akukho okumehlulayo. Lisho njalo ke izwi leNkosi ukuthi bazithoba abantu bami bakhuleke. Mina nawo kwethu ukuthi siqhubeke sikhuleke, size sibone uNkulunkulu engenelela
kwizimo.

0: akanje.
1: Okay.
0: Yebo.
1: So ukuphi exactly nethembiso ungaphinde sichazele?
0: Ithembisa sitholala lapha ethembisa kukhona eNdrumapheto Road. Kushuthi ngacishe ngithi nje uma ngabe ukuthi awuyitholi le location ungafaka futhi iLelara station, isteshi esikhulu leso eseduze kwala sisebenzela khona.
1: Okay.
0: Yebo.
1: All right, kuthiwa namhlanje sinye izindoda induku yethu.
0: Yeah, kumsakaza.
1: Gadla thina namhlanje.
0: Yeah.
1: Igama la yini?
0: Induku engithanda ukuthi nginthakele yona namhlanje baleli sizokhuluma ngenduku le esiza kakhulu obaba abasuke sebenenkinga yemizwa ekamereni ngoba leyo nto leyo into abantu abaningi abayithathela phansi ekubeni kepha uma ngabe sekukhona ukushayisana noma ubaba uma imizwa yakhe isiba phansi ekamereni kuye kube khona ukuthi kushayisane lapha ekhaya uthole ukuthi umama akasajabuli. Obaba abaningi ke banenkinga ukuthi bengaphumeli obala umuntu athule kanti no lo nkinga le iyakhona ukuthi ilapheke uma sisebenzisa imithi yesintu and then ubaba ube seyakwazi ukuthi asizakale lapho. So induku lwe esinayo la kwayagadli boss elekelela obaba ekamereni esoyithaka namhlanje sizokhuluma ngonkunzi kayihlehli
2: igama lawo zonto le
1: unkunzi kayihlehli
2: unkunzi le zonto ayihlehli le
0: yebo ukuthi ukuhlehla kwayo isuke ingabaleki kopha isukusayo khokha amandla.
1: Yeah. Kika munkunzi kayihlehli siyithaka kanjani?
0: Ithako ke nondaba zikankunzi kayihlehli. Kulo nduku le khona uqonsi, sinoqonsi. Siphinde sibe namabangalala wonke. Amabangalala ahlukene ke awufake lodwa nje ufaka yonke inhlobo yamabangalala. Bese sizoba no ndaba ungehlele. Undaba ungehlele na ufakiwe khona laphakathi. Sibuye sibe nodlutshani. Ukhona kuyo lenduku. Sibuye senze sibe nomvongothi. Na ukhona kuyo lenduku le.
1: Ngathinteka lapha kumvongothi. Isizathu ukuthi khona linye ikhona enginalo lokufaka ugesi emzini abantu. Kodwa ngangiyofaka endaweni enkulu eyisonto. So bese bethi sicela ikhanye le ndawo ngithi hamba nothenga ilight bathi asinayo imali. Asethi okay ngizobona ukuthi ngihlanganisani ukuze ikhanye.
2: Uzonzi plan.
1: Useyafika lo baba uthi hayi hayi zondi mina ngizokunikeza imali lothenga into umvongothi vele. Ngangazi ukuthi
2: uhlanganaphi zondi.
1: Uhlanganaphi ngoba angazi umvongothi unjani.
2: Umvongothi umise okwethuluzi lomnumzane.
1: Oh, that's why yayimi kanjalo leya.
2: Hey, umise nje kwethuluzi lomnumzane.
1: Oh yeah, yayimi kanjalo. Ngangifika ngigobisa ipipe bese ngifaka ilight ngapha. What are lento le?
2: Umvongothi. Manje wena wadume mina.
1: Hayi ngaxaxeka ukuthi lo baba yazi ozoyibukela phansi into yami. Ngibe ngibazamile bengenamali.
2: Umvongothi wabazini wena?
1: Ngangawazi, ngangawazi. Ngambuza ukuthi yini wathi umuthi.
0: Yeah.
1: Kodwa angafuni ukungichazela.
0: Yeah.
1: Ngoba ngizizo uthe lento ayisho ay akayijabuleli.
0: Yeah.
2: Yeah, itu ngobhenga nje ukuthi futhi laba bazilele.
1: Oh okay, ngendlela oyiyona.
2: Ume ngayo nje.
1: Ume ngayo.
2: Yeah. Futhi ungena ngothu abanye futhi ukuze ithuze laba bazilikhule bakufaka umvongothi likhule.
1: Bayisebenzisa khona.
2: Umamazi may complete lento yakho baba ngiyangizwa lento ngalicana nje.
0: Liba likhulu. Bese futhi yaliqinisa.
1: Okay.
0: Yeah, umvongothi loyo.
1: Iqonsi ngijwayele igama ngijwayele.
2: Umuthi.
1: Umuthi.
0: Umuthi.
1: Uyakwazi ukusebenza uwodwa.
2: Ungasebenza zonke makuthiwa awunayo inkinga enkulu. Kodwa nje sikuthanda ukusemisa nje esho nje
0: uthakwe.
2: Uthakwe.
0: Yeah.
1: Okay, hamini.
2: Yeah, ilekelelane.
1: Ilekelelane.
2: So singazi inkinga kanani zonke. Abanye uthola ukuthi ithuluzi liyavuka. Nje kwabanya lithi nda
0: yeah
2: noma usulgabisa lithi gabigabi
1: still
2: gabigabi lithi abe ngavuka benginakele
0: yeah
1: umhlambe mesingaphinde sichaze nalabo abanye yini ama bangalala
0: yebo
2: ama mathathu limhlophe lemiyama
0: elelo
1: okay
2: yeah masithi wonke nje sama wona ufuna ufake wonke so
0: usuthi yonke lemithi le uyayomisa bese uyayiqoba uyigayibe impupho mawusuzoyipheka

0: awazi ukufosha zonke uma unganakile wena wathi ilwa ngempela kodwa mase ubheka ukuthi ayabothi hayi cha cha
1: yeah babu zonda siyabonga
0: siyabonga kakhulu
1: siyabonga
0: nonda
1: siyabonga
0: siyabonga yebo.

0: The Planets bathi Pretty Baby phambi kwalokho amalanda amhlophe athe tamati yo yo yo yo yo 5 minutes to 7 kwelami washengamanje ezakudala serious old school music phethe nimbonambola ohleli naye nje ngamanje khona khuluma nami
1: brother Pat njani
0: ngiyaphila njani
1: hey old school music Pat yazi ngendlela umnandi ngawo umbhaqanga awuphuphi ufana nomaskandi uthi umaskandi ngisho ngawanini kodwa nimoya udlala umnandi usulalela nje ingoma ilento zakhona amagama akhona bakhuluma into abasuke becula ngento abayaziyo abayibonayo ibonakalayo yeke ngabona umama lo wama utela Queens ekuseni la kulento kwi-TV usayibiza lo mama 84 years kodwa uyambona menyakazi stage uthi nginakazi umuntu ophila sure prophet
0: yeah nami ngeke ngayibona lo nto ngayithokoze
2: sawubona mancinza
0: yebo
2: hayi umandla andono khona la kanye usoyitholeni baba hayi qhulule baba iqhulule mfoka mancinza iqhulule baba qhulule baba siyathokoza baba ukuzizwe endala baba sijabula kakhulu siyabonga mancinza

0: Amasol Brothers gila omongazi. Bathi ziyaduma phambi kwalokho amaswazi emvelo. Athe bona kangalanga nomasonto. Hhayi, wageja, waxa wonthu uzongala. Mosha phansi. Salive njalo ke ku TikTok kwezilomzansi sicela nisilandele ke. Kuwona kuno follow into zakhona ke lezi ke ubane ngimbonayo khona lapha ya okuhle zulu ukhona ya utheke nje sihleli nawe Mr. P sikulalele impela khona uthando nendlela ikhona ingakhona thi sikulalele yasibusisa sibonge kakhulu na WhatsApp khona abakhuluma nami uthini okhuluma nami
1: Sakazwani.
0: Yebo.
1: Cabanga lo baba lo baba uBhili ethi Sakazwani. Hey makulindani njani bese siyaphila thina la.
0: Yeah.
1: Endwedwe. Sendwedwe machine. Ethayi bese angibe ngayithandi indaba yokuthi ungene ngingekho. Ngase ungangena nje ngikhona uthi qala nje kusakaza ngibe ngihlezi ngilalela. Awu musungena masengisi masengena nje usuphakathi nendaba nje yeyeyeyey yengezwa kahle ngathi ngikuzwa nje usaqala sathi sangena ngebika lakho ngilithanda kabi manje ihlungene seng ingene nje siqalile indaba yakho kade soqalile ngifunde ngo7

lapha ku TikTok khona uNtando uthi ngizoyika sisakhula sasisho njalo uNtando eyavoka. Ngiyambona ke usijadu ongenamkhaba uthi ama2K akazi lutho. Sandile Gasa yena uthi esawubona gagashi ngikhona ngikubukele ku TikTok. Yeah, ngiTV ye TikTok nje manje till 8. Alright. Hey, ngena kwabanye abantu ke manje. Ay, yeah. Kamengisa thingibheka imiyalezo.

Benjamin Paul ushaya khona impela lensizwa ke le yabo manje sengikhipha indaba manje ukuba umsakazi kuyahlupha ngoba ukhipha indaba ongafanele uyikhiphe ngibhizi ngifuna abaculi bakudala khona sizoxoxa nabo la ohleleni ungomunye wabo lo umzwa nje manje silandelayo ukuthi sizomthola kanjani Mekhona bazi yabanye sisondezele bona la. Mwelelele kahle lengoma inabo ubu flashlight guys inabo lo taste le. Ngishilo ngathi lula le mwelelele kahle izokutshela nje ukuthi eyakuphi.

0: 이거 가발로 삐기는.
1: 야, 비니 너 기타이. All right. Okay, siyabonga. Tadi futhi ivuthi lokugcina ke manje ke sifake lona ngapha ocingweni. Njengoba sethatha amahlani nje kuphela. Lento iyangenhlanhla kayingi ukuthi ke siyadidulana kakhulu yabo. Yeah, ayibe njalo nje sithathe nje 5 weyingcingo upikinini noma usidudla. Sawubona.
2: Upikini. Yebo. Ngwema wothi yawuphinda upikinini ngento sicela amavoti. Yeah.
1: All right. Akazi uma ivumelekile yini lena ke. Ayisi uyayivuma yini? Okay, fine. U-5 wami wama-calls senginawo. Cela kuya laphana ke manje ke kuma-voice note nama-WhatsApp messages. Ngifuna nje ukuthi ngiqala la kuqale khona yonke into. Uthi ngizwe uthini la?
3: Zeni le ndaba ngicela sithume nje mina ngo-number 2. Ngimthandile. Yebo, baba labongeka ngwane emolweni. Yabonga.
1: Isidudla ku number 2 ngiyakhumbula ukuthi sona ngidlaleke kwesibili.
4: Yenye. Ngibingelele empolopolo, ngilingelele empolopolo, ngibingelele ephuthu. Cha, uvela kwaMathabalola emalondolo ehostela kwaMashu.
1: Mhm.
4: Hayi mina ngithi ndone yami ngivalelisa ngasidudla, ngivalelisa ngasidudla.
1: Another vote yesidudla size la kuthina munye
5: # serious old school.
1: Yeah.
5: Ubukazondi.
1: Yeah.
5: Uyaphila kodwa.
1: Ngiyaphila.
5: Ugatsheni emachobeni enanda kodwa ekhaya kusendwetwe ekhanyeni. Ugatsheni ubona ngeke weekend kuphela. Mfoka Zondi number 2. Number 2 ngithi naye wena ngoma impela hayi. Mina ngizwa ukuthi ngiyamvuka ngiyivotela impela egood kakhulu kimi ngangizwa ngiyabona.
1: Sidudla leso number 2. Okay, khona i voice note ngiqale ngiqede ngihambe ngokulandelana. Kuthiwa sawona Mpolo mina ngihamba no Sidudla akasho ukuthi ubani kodwa ke ngiyalithatha ivoti omuthi pinini nendaba omkhulu mama uma cipse endwedwe. Alright, pinini walthola ngapha kuma WhatsApp kushuthi score 4-1. Hey, yaze ngabalance lend. Anyway, ngiye kanjalo. Msakazi wami, angibingelele ngikuthemba upinini ukhuluma ngikhetha upinini ukhuluma nomdletshe Clement. Limnandi uhlelo lakho. Siyabonga baba umdletshe ke. Uthe ngikhetha upinini. Okay, futhi ke another vote for upinini. Omunye uthi upinini nendaba omkhulu mama. Okay, sengiyifundile le. Imaki kwenzekeni uphinda kabili. Okay, ngize la. Oh yeah, imini ohlehlile guys, sesi right. Mr. Mpolo sonke ngilawa hlanga Rocks Enanda Village Touch. Let's go from Traveler Team Dletshe, Mr. Denkos. Wasethi pu pu pu pu. Ay alingeni ke leli vote leli tipu. Ay alingeni leli.
6: Eh sawubona Mpolo Mpolo, esithethe zakudala. Izakhe welcome kwala lo khulumayo. Mina ngithi ngikhetha le pekinini pekinini. Ay sayona mlalelo hora siyabonga izimnandi ingoma zakho saka.
1: All right, beginning one more vote sasize kwenye
7: njani nondaba ngihamba no number 2 ngihamba nesidudla hayi leyo oqala ngicela leyo sibili ngiyabonga mama umthetho
1: nyambose siyabonga lo uthe nje sidudla kodwa ngiyabona ukuthi voice note All right, umuthi ngihamba nosidudla ugogo emolweni. Omunye uthi sawubona nendaba mina ngihamba no number 2 sidudla uFlorence isiphithiphithi sezwi. Uthi ke umadlamini uthi se toll gate. Ay sorry ngiyavala. Ngey. Ngavala uthi ngobheka ngapha ku TikTok akekho votile engimbonayo njengamanje hayi ukhona ayama uthi pinini naziya mina nje ngifaka ivoti kuphela ngu IC sesiyothulana enkantolo munginkinga sesiyothulana enkantolo munginkinga ke nje ukuthi IC akayiphathanga kahle. Alright, ngiyavala ke manje. 3-2-1 ngavala. Yazi siyapi ke? Siyobala ke manje. Uzozo ngoba sesiphuma ukuthi ubani ngempela ke owinile nonqobile. kulomdlalo lo esiwenzile okhetha eyodwa.

0: Sundown.
1: Já para já pro cara, esse bandido quer fazer isso.
2: Tu. Calma, né?
1: Aí quer escutar logo o segundo da minha. Isso é ali na aula, gente.
3: Uhlelo
4: lopekicele kuyizwi lomzansi.
3: Uhlelo lopekicele kuyizwi lomzansi.
5: Camera ngishuza, camera ngishuza.
6: I wonder imali. Uthe ama TV angilandele,
7: Kuyizwi lomzansi.
4: Uhleli lobhekicele kuyizwi lomzansi.
8: Ayihlale njalo mfethu, lohamba nalo
9: mfethu. Ngiyayithanda ke leyo ndawana mfethu. Uhamba ngabomu, uhamba nezwi lomzansi ngabomu.
10: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemtilovo ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
9: Ah, luka LOVE, uthando luka love.
10: Kunjalo nje nayo.
9: Love you too, love you boy, thank you.
11: Hayi, ukhuluma nomkhaya wakho lo uGabhisa.
9: UGabhisa, ukuphi nomaphumulo weGabhisa?
11: Sawena makhaya.
9: Ninjani dadewethu?
11: Siyaphila, hle nawe, mjende vezi lo.

0: ngiyo
1: yati mtendevu ngeke ube mfishane kuthi umtendevu ngiyakubona ucokeme
0: ngifuna zanaka kuyeza kambungulo
1: awungijike
0: sawuthi
1: awunsiza semayezeni
0: kodwa bayaphi
1: sikhona nje singeza kunina
0: yabona kulalelwe kude kakhulu lalelwe thokozana kamyeza ngila igqondo la ihlahla kade ezashukela yazazi
1: ah usuka futhi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonza inqolende ngiyakubona uthonza uhome
0: uhome ngiyozama ukuthi ngiyebofaka esezela
1: oh yes
2: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawo ngalesi khathi mfowethu ngithi angibhalisela igama izandla phezulu kungecabashe nginawe mfowethu ngalesi khathi nginawe ugayo nawe magaya mfowethu sitedele mfowethu ngiyazi ukuthi ayivele eyitedele mfowethu
3: Machumulisa, machumulisa Njani magawe yaphila
1: Hayi
3: nami ngiyaphila Ukhuluma nenkunzi mjekejeke kwesasezilisha emthintanyeni Izinja ziyamhlonkotha kodwa ziyasaba umlomo Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo Umhlambe mbongoloza abaphokazana ziyolobolo nina Nca nkosi, nca mesiya Uyaphila tubandlela
4: Umsila lo, usmooth operator Ulakhe sibili Umsila kamagaye, ingwe emabalabala kule nawe ke kuthi
0: ngibayizeni simbali
1: nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hayi uhlele azweni
5: oh makaye ngithola ngamandla mina ngwakanyile ngilapha ya kwamashu kodwa hayi ngikubuka ngisho evuma ecintiziyo ukuthi nami hayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hayi ngihlele ezweni 24/7
6: Makayo wezilomzansi, sezi nomdeti lapha eShakazede endaweni yasesitenga kwagcukuza kwesenkosi uhlaka.
0: Ngiyabakwenza i-affidavit emaphoyiseni asesawona ukuthi ngangisasuka.

0: Right, you know, la kanana sitheli phe nanyawo madoda. Ah, uto khuluma abali insizwa amagama akho. Sokushiya enkundleni thina yithi amaphenanyawo ngethemba ukuthi hawu sika bantu ami ngenyawo ayikho into emnandi nje ukuzwa iqhawe langakini lidlale ledweni uze ukuthi awuladlali iqhawe langakithi madoda nawe uze ukitazeke ukuthi hawu madoda ungandiphela kapho uzokhe msinyakwazi la yayibona indaba ube mnandi nje uzwe nomsakazi ukuthi awu la mnandi izilo mzansi wejehova jehova ongcwele kulungile-ke kukhona umfokatembela kulayini akafikanga namhlanje studio uthe hhayi makhaya ngisabambekile kodwa ngiyacela nje ukuthi ongcono-ke ma ngizame nje ukuxhumana nabalaleli noma ngabe-ke ngisefonini kuyobe kuphelelisiwe awuthi ngibona nje ngithola yini mfokatembe sabona
1: baba ngiphile bamagaya ngiphile mina nabalaleli bezilomzansi
0: kuyintokozo ukuthi siphinde sibe nawe ebusuku baba awungithathi ungibeke ngiyafika eThekwini ngivakashile angazi lutho ngezwi lomzansi sengiyezwa kukhulunywa ngaba umkhucululi yini le khucululiwayo kwenziwani la awuxoxele umuntu ongazi nje oblank ngempela ngumkhucululi
1: yebo magaya ngiphinde nje ngibonge ngethuba enisipha lona sikujabule kakhulu ukusebenzisana izomzansi kamkhuculule yayikube hlakhulu ngoba vele igama lakhona vele liyazisho lona nje uqobo ngoba umuntu usinomelalele asho ukuthi engazi yini le khucululwayo kamkhuculule-ke ngenxa yesikhathi sinama-products awu-47 kodwa ngenxa yesikhathi ngizobalayo ngizobabala mese kube ukuthi siyayesiphrifeke ukuthi umuntu asho yena ukuthi yini emhluphayo mese kube lula ukuthi simrefela azokwazi ukuthi asizale khona kamkhuculule sinomuthi ekuthiwa i-life boost esiza kakhulu ey'feni ephathelene nezinto i-main boost iphinde futhi idithozele phozeni egazini lo muthi muhle kakhulu-ke nje uma ngabe umanenkinga yey'londa noma nje isilonda ngoba even though uphuza kodwa iy'londa siyazi ukuthi ngaphambi ukuthi siphole sisha ngaphakathi i-life boost isiza kakhulu kulezi njalo.

hayi igama lakho ufihle isikhwele album yakhe ithithi yake edlozi lami simdonsa ke esho njalo ethi edlozi lami wangibukanise nezwe kanti wena uphendula abanjani uthi ngahlaba ngenza konke uthi ngaginqa inkomo ngaginqa imbuzi ngaginqa inkuku ngenza konke ngathwala inyongo kodwa hayi idlozi lami kuthethu Hey, goba, zikoni kate.

0: buzuzwa yibona abalaleli bavuka ekseni athi umama uhate
1: uyalazi ukudaba ukuthi mina ngenze kanjani mangabe kuphela inyaka wami.
0: Man, fanele ngidlalele ngalana, ngidlalele ngalana. Bye bye mama dem. Hayi, sekuqedela ngalela la. Phila Dumi, ngiyabonga ma. Thank you very much. Ku-98.0 FM. Mama dem bayazala ke kule nyanga, ezwala kahle ke inyanga yabantu besifazane. Inyanga yembokodo. Ah, oh ma bethu. I love you ladies. Ngiyanthanda. Usemsakazweni sawubona.
2: Eh makhaya, kunjani?
0: Sikhona bhuti njani wena?
2: Yeah, thozana ukukhuluma la.
0: Mayifaye ngibuze uhlekani manje indlela wangena ngohleko lo hleko lakho inkulumo lo hleko uhlekani thozana.
2: No. Yazi magayi esikhathini samanje.
0: Yes.
2: Ngizothini kufanele engazithi mawu ikakhulukazi kubantu abasashela.
0: Yes.
2: Labasafuna ukuthatha yonke lonto. Engathi uma intombi yakho ishelayo noma uyibona intombi emgwaqweni ihamba uyibona khona engathi kodwa ungakuthola i-background yakho uphila empiloni
0: uzoyithathaphi phela i-background ngoba thozani fanele uzithola abantu bangakubo.
2: No, kufanele engathi unganaye umuntu at least ongakubo ozomazi ozokhoxa naye ukuthi akakutshele ukuthi uphila empiloni emagaya uyabona yabona magaya kubalulekile abazali njengoba bethumela iy'ngane la ekuthekwe nthi zizofuna imisebenzi zizofesa kubalulekile ukuthi bebeyizume ngelilanga ikakhulukazi zamantombazane bebeyizume bezeyibona ukuthi zisawufuna umsebenzi zihleli ngoba yihleli kwenzakala nesiphila mpilo yazi magaya amantombazane amaningi mfowethu I'm sorry ukuthi mfowethu ubaba amantombazane amaningi ayabhema abheme hap abheme ogwayi amadrugs inkeningi
0: mana uthozani angithi hap yilokhu okwisigujana okubekwe ilahle lapha kaphambili angithi ikho lokho kuthi uyihap angithi
2: babhema kona impela ke babhema kona impela ke magayi
0: lokho kwani thokozani okwenjabulo esikhashana noma kuyenzeka nje sithole ukuthi umuntu uphila impilo yokubhema ihabhu nje mhlawumbe ngisho noma into yokuthi abayenza ngoba bejabule kuleyo ndawana emaklabhini into enjani noma nasekhaya nje uyakwazi umuntu uhlala vele uthunqisa ihabhu nje kwenze kanjani lake
2: mina magaye ngoba angikho lezinto kodwa kuyazi yenzani kodwa magaye amantombazane amaningi kakhulukazi lawa athunyelwe ukuthi azofuna imisebenzi abazali bawo uthi uyayibona ingane isahleli kurathi uthi uyabona emva kwensofa ingane usiyifiqide imali kuzinto yenza izinto eziningi uyazi magaye ukuthi umuntu esifaka ndiwanti wangena into enethu into yokubhema obviously lapho uzoba ukudla kwabantu besilisa umuntu wesilisa magaye ngeke akubhemise mahhala afuna ukwazi lokho yayibolonto kukho into efuneka ayenze kuwena kuqala before aza kubhemise ingakho kuzobona iy'ngane
0: ey'ningi kushouthi phela le nto iyafana nalapha etshwaleni-ke nakhona kusho ukuthi ukuze akuphuzise kukho into efanele kube njani thozani
2: yebo into enjalo uyabona magaye kunezingane magaya ongayibona yihamba zizihle zihloniphekile ngithi uma ngikhuluma nawo magaya uthi hayi uthokozani khaya ushayile lapha kanti hheyi uma uthi uyahamba udlula ngala ehlala ngakhona ubona iy'manga ukuthi phela kwesinye isikhathi uyadidwa indlela umuntu agqoke ngayo noma indlela
0: asuke ngayo ngiyibuka lapha mina buthozani umuthi engathi ungayokwenza i-research kancane lapha ma kwenzeka ushayele uqonda yena umuntu orong ngale ozompenda kabi lo muntu wakho kanti umuntu wakho wona ube right kungenzeka nje ngale kubeke ngebhadi nje beqonda yena umuntu kanti akayithandisisi le ngane ayifisele okuhle athi le ngane wewewe kanti engane ayinalutho
2: No, ngiqinisile magayi lokho vele kungenzeka but impilo angifuna ukuya khona ngifuna ukuya ephuzini lokuthi engathi umuntu uma umbona eThekwini la umbona khona lokho ukuthi la umbona khona engathi kodwa ungazama imizamo yokuthi nawe ukube nendlela noma ingayiphi indlela ongayisebenzisa ukubheka ukuthi impilo yona ayiphila ngakubo nakubo qobo lakhona uphilwa mpiloni ngoba nabakhwekazi magayi omama bezingane sebephila impilo yesimanjemanje engathi umpela ungayenza i-research ukuthi kuphilwa mpiloni kubo waleyo ngane angithi uyazi ukuthi abantu abasilisa abaningi sebedilwe i-AI abaningi umuntu enze i-AI la athi ukhulele umuntu akusendele iphikha athi ngikhulele kade mhlawumbe athi yena angakuthangana uzoba busy wena lokhu ufake iy'mali kade akhohlisu la sengisholo ukuthi iningi impilo yobu-mastermind esiyiphilwa manje ungakujabuleli ukuba nomuntu ombone lapha kude ungayazi i-background yakhe ukuthi uphila mpiloni.
0: Hayi, wephuthozani mina ngithi ngiyakuzwa mina. Siyabonga mfethu uphilwe yezwa.
2: Ngiyabonga magaya.
0: Hayi. Ngizwile mina. Awumzwanga yini wena?

0: bathandana ngekongisho sheleni ungekongisho indibilishi bahlala abantu bathandane kuzala izingane ukuthi yokuphilwa alikithi una lendlala bethu Adam no Eva bathandana ngekolutho qala manje nje indaba yemali hayi man sondela kumina ngizwe ubantu ebusuku sabani
1: Ngikona maka impoza ikhenami nje sengidalelwe yabona nje lento okhuluma ngakho indaba yemali qala ha
0: sengathi
1: ngithanda lokhu imali manje cha namanje maka imali sengithanda
0: ngilala namanje kunjani ngcobo
1: kwamanje imali ayisebenzi uthando bawulayo
0: oh
1: kwamanje imali ayisebenzi
0: kokodwa iyalwenza libe mnandi
1: cha uthando maka luyimele kwamanje into edala kube ngathi uthando luhambisana nemali umuntu osuke ongalazi uthando bese efuna ukubalansisa ngayo
0: oh uyaluthenga usho njalo thenga uthando
1: ingakho ngithi namanje uthando lusekhona lusayimele buza kumina ngizokutshela uthando namanje luyimele kodwa kudepend ukuthi uyalazi yini
0: oh
1: uma ungalwazi kodwa uma ungalwazi uzolibalansisa ngemali kanti uthanda nali iwele luyimele
0: kanti ingenaphi imali pho imali ingenaphingoba yena iyangena nayo ya
1: imali magayi ifakwa ukuthi inkoba vele kawulahli ususa kulishoka
0: o kusho ukuthi liyatengantenga uzama ukulibhalansisa
1: ngoba awulazi phela emakhaya lento ifana nesihlahla angithi uyazi thina sakhulele emakhaya nje isihlahla kunesihlahla esitshalwa endaweni ethile esingatshalwa endaweni ethile kodwa wena ma ungazi leso sihlahla ungathatha usitshala endaweni ethile uhlale usifaka nhla inhlabathi njalo ufuna sikhule kanti usitshala endaweni erongo
0: ulokhu ukhala wena asitheli kanti indawo sitshale kuyona esingeyinhle
1: sigcine magayi sinendunduma enhlabathi enkulu manje singakhuli ngoba usitshala endaweni erongo naloko uthando manje namanje magayi uthando khona kudepend ukuthi uyalazi
0: manje uma ngizolwazi kanjani ngoba kusho ukuthi phela fanele ngibe nespidioli ngibe nanto abade experience phela ukuze ngilwazi ngoba ngizoke ngingene mina ngithi uthando lunje kanti abalwaziyo bathi hayi kuyona-ke uthando lolu ngizolubona ngani ngcobo ukuthi yilo
1: lolugomagayi
0: yes
1: omagayi yabona mina mhlawumbe sinawe
0: ya
1: sikhule kule sikhashana esingathi singaphandiyana ebewuthola mhlawumbe ukuthi ubuhlale nobhuti bakho mhlawumbe nakhona ubakuncane ujwayele ukuhlala naye nomyena komeni niyodupha inyoni niyempuleni angithi lapho uyazibona ukuthi ngumkhona
0: ya
1: laba abamanje abafana esibazalayo ubani abahamba naye benze yonke lento engiyibalayo
0: akekho
1: bazobathathaphika abaholi yingakho-ke magayi-ke manje uzothola ukuthi uma befuna uthatha babalansisa
0: ngeyini yona lize lifuna ukusekelwa ngcobo luxegiswa yini luze lifuna ukusekelwa ngeyimali nje yeah
1: lalela magayi uyabona endaweni enamanzi uma uzongena endaweni enamanzi eyidamu ufuna ukuzwa ukuthi kushona kanjani ungena ngenyawo uqale ufake unyawo lodwa uyenze kuyo kodwa endaweni eyidamu uma uzovele ngqumbuza ngekhanda kulula ukuthi ufe ngoba vele uzozwa ngekhanda nobuso wena intiyashona inyawo seyibheke phezulu ngaleso sikhathi
0: umandla ngeyibonelo isibonelo leso senzayo usho ukuthi nakhona la othandweni ngena ngekhanda noma ngena ngenyawo uthini la
1: manje abantu bamanje mfana ntombazane
0: yes
1: ngokwamanje laba basilamana abangemva kwethu nesibazalayo othandweni bangqumbuzeka ikhona bekhala njalo thina nje magayi singangqumbuzeka othandweni ngeke ungizwe ngihlale ngiphalele nje yebo magayi sengiphilengile kwashakwasima ngani ngoba yonke into engiyenza special othandweni bangena mina magayi angiqumbuzeki
0: uzothi umuntu phela vele wena ngcoba umdala kusho ukuthi kade
1: wawubonaangiyima-ke ukuqonya mina ngiqale ngo-94 ngiqala ukuqoya kwakolesithathu ukuthi
0: angikhosingo-1994
1: ngangikali ukuthola umuntu wesibazane oyedwa kodwa ngoba ngangiyinomholi ngangena ngenyawo athi amanzi bayefika emadolweni ngase ngibona ukuthi kulezi

0: siba ngiyahlala noma ngiyaphuma yini angicala angakongena ngekhanda kanti masengithi ngifuna ukuphuma ngasothi manje angihlelile
1: angifuni ukwazi indaba zakho kodwa ungihlebela wahlala noma waphi waphuma kuleziba wenze njani
0: ngasho sengaphuma ngoba ngangena ngeenyawo nokuthi nganginomholi engathi masengene kule damu ngabuyela kumholo wami ngathi khona idamu esengene kulona wathi kushona kangakanani ngathi amanzi asejini emadolweni kodwa sengiyaweza ukuthi abila ngaye ngiqhubeke nawo
1: yini wena wena wosu zisuka nje hawu umuntu oqala nje empilweni seniyaxabana yini bangani
0: yazabangani nalo ntombazana
1: shona shona Polopo
0: uyazi kokuqala yini
1: ya
0: yasuka ngitshela ukuthi uyangithanda intshela sisehlathini
1: nakubanga lokho
0: ngase ngibuza ukuthi njengoba uthi uyangithanda okushuthi itojwayele nikisho kubantu
1: Kakadweni ngoba ubufuna thini phela ngoba uthi uyakuthanda
0: lalela butwana intombi ayivumi uzoshade naye kasi zivumi intombi
1: ithini yenze njani
0: intombi kayivumi iyathoba once intombi yakuvuma okwazi ukuthi ayikho yonke oshiya utshelwa yini
1: iyenze njani uma uthi iyathoba yenze njani uthi
0: intombi iyamthobela intombi ayivumi
1: Ma intombini inenhlonipho nje yakubo yendalo yemvelo. Imayithoba kanti wena ugade ukthoba kokuthi thotshiswe ukuthi yakuthanda. Uzohlukanisa kanjani lokuthoba kwenhlonipho yakubo nalokho ukuthi sithobela ukuthi yakuthanda ncawu?
0: Ungizwethe ngithenge.
1: Uthe iyathoba.
0: Ngithe yafuna ngitshele eshathini ukuthi ngiyakuthanda ncawu kwanze thusa lokho.
1: Wawufuneka
0: nje. Ngase ngibuze ukuthi leli gama olikhipha ngomlomo. Ubani owakutshela ukuthi endodhe nikhuluma kanje?
1: Wofuna yenze njani ngoba ngiyakuzwa ukuthoba ukuthoba kwenze njani ngoba ngoba kuza ngithi kuzehlisa
0: imali emagayi emamagayi kwafanele intombi bakuthi sifikelele ngamagama ngiyafundisa namhlanje
1: yebo
0: ngoba inkulumo yakho ithanda ukungidida manje ngicela ukuthi udlulele kusihle ubani yena ongangiphendulela kulento oyisho yasuke yathi yangithanda ngase ngethuka ngathi mina leli gama olikhuluma lithathaphi lichaza ukuthini Ngoba ngazi lengqwele iyayintshijile ukuthi into bayikhuluma kanje ungaqhubeki nayo. Mayikhuluma kanje oqhubeka manje.
1: Washiya nje, washiswa iloko nje ngoba ukuthi yasuke yabuza uyayathi yakuthanda. Wathi wena
0: ayishiyangaka.
1: Kuze.
0: Akishiyangaka emphakathele sajola kodwa kwabe usengijola sengithi vele ngiyaqala ngiyasina hayi ngisenza lutho.
1: Ngoba kakanti ingcobo kushuthi kade yaqala lento ukuthi abantu badlale ngabantu ungena othandweni olwazi kahle ukuthi vele ingcobo luyindawo usho njalo
0: angikulongisele mntakatshele angidlalanga ngayo ngoba ngathi mase ngifika lapha emakethe ngashola ukuthi isemakethe sekuye kwathemba omunye umuntu kade ngingakafiki
1: ufike kanjani wena emakethe ungakakhokhi ungakhiphi ngisho isenti ngoba kushuthi nje obusushile nje usulima zabalandelayo nabo bazothi emakethe kungeniwe bathi wala wena ungene kanjani emakethe ungakhokhile
0: ngangele ngisalikhiphi isenti ngoba wesengivezelile ukuthi ente engizoyisho kuyena ehlathini layazi vele kushuthi nesibiliyoni angimfuniki umuntu onesibiliyoni esimami
1: hamba ngoma hamba phuma sibedlele phuma
0: hey
1: hey hey uhlala nongoma hey ope mukholo seva ngelo mkhulu seva ngoma phalova emsakazeni islomzathi na radio to fm thando makaye hey kusemsuku losihlanu sawbona
2: baba makaye
1: ninjani buti
2: Hayi no khuma nojama emtongelo uthekk kodwa jabu esikhona.
1: Ah uzekk mfethu.
2: Yeah.
1: Kodwa bona uNkulunkulu uyazenza imanga. Yazi ngisuke eKK manje kade ngikhuluma naNgcobo. Sengikhuluma nawe nawe uzekk futhi.
2: Yeah, sicinisi isikhona impela la sihlalelile.
1: Yeah, inathing uthini ebusuku umtongelo man.
2: Hayi bese ayula mudabulela ngidida nje sixoxa nabafowethu.
1: Yeah.
2: Ayimzenye inkabe ndabe uthi umuntu ufunda zafe kwathiwa uma ungakungaphezulu kwa awuse awukho ukuthi uzothi moxoxa intombi engangithandana nazo ayibo lonto
1: mabanake mana khona la sike sathi unqamukelana kancane khona bathi mawunjani mawunjani buya man ntongelutho hawu ntongelutho
2: yase ngiyabona
1: angifuni nje ukudedela ngingakuzwanga mana khona la ubu inkulumo yakhe ithina awungiphinde man ubuthi nihleli nabafo wenu sebethi kunjani kanjani lapha
2: hey besixoxa nje uthi omunye umfethu lana hey Tabona

0: Kodwa ukuthi nje ngamantombazane akhuma umfowethu sena uthi ayiyabona mina mangibala into ngiyangithandana nazo. Umfowethu omdala wasifundisa into umfowethu omdala wathi umuntu ongaphezulu kweminyaka yo 40.
1: Yeah.
0: Awusenayo into obawuthandana nayo.
1: Awusenayo isicishile leyo nto.
0: Wathi awuphinde isicishile leyo gama ngoba le nto obawuthandana nayo usuhla abafazi babanye abantu.
1: Yeah.
0: Ngoba phela le nto seyiganile zonke manje.
1: Ngoba nawe njengoba una 40 kukhomba ukuthi abantu othandana nabo nabo sebenemizi yabo baganile baneyingane. Kusho ukuthi awusenantombi wena. Wafika kukhona.
0: Hayi, yabo asafunda ukuthi bese into ekuthi intombi.
1: Kodwa izo le nkulumo uthi ijulile futhi iqiniso. Uyayizwa le nkulumo?
0: Ayingithuse yakhona mina kungaboda umuntu ufuna
1: ukuzala. Ngoba phela futhi wena mntongelutho ngisho uhlangana naye drobheni. Ukuthi nake nathandana esikoleni wala wacima washo kwacima uma senikule myaka enikuyona ungabe sambheka ngeso lokuthi nake najola ngoba usewumuntu womuntu
0: usuphumile nje kuyena siyakhalanthandani
1: hayi siyakhala namhlanje hayi khala
0: ngempela
1: yabonga nami siyabonga nokusipha nje lo buqondo mfethu ukuze noyenzayo lonto olokho ethi hayi phela sasithandana esikoleni phela lo muntu useganile manje
0: uyokuxoxa ngomfazi wakhe athi yakwintombi yakhe esho umfazi wakhe uzokuvuma lokho
1: angithi sesiyaxabana sesizwani
0: angithi
1: ubani othandayo nomfazi wakhe uba
0: manje angithi yabona uma uzothi intombi zakho ubala abafazi nabakhe igala leli libuka
1: hey papa ihamba man hamba fowethu 98

0: Haciendo la colísima, Alice, que vengo. Hola, amacula, iba todo más amacula. Ngithanda ukulalela mina futhi. Ngeke ngiyayibona nje insimbi yebonazo zimnandi. Kodwa ngeke ngifise ukuzwa ukuthi uthini ngale emva kweinsimbi. Yes? Uthi uthando lakho lisigebengu, wena love. Wena love, uthi umtshele emehlweni. Hayi, balalela amacula mfethu. Hayi, mina ngeke. Hey, umtshele emehlweni uthi yabona ke wena sithandwa. Uthando lakho lwisigebengu. Yabo lo muntu ongafuni ukuhlukana nawe. Alokho le ngicashele la imjondolo nawo usondelela amatorho nangu. Ufuna ukuhlala nawe. Ufuna ukuhlala nawe. Akithi yabona akafuna ukukudedela awusazi noma akangithembi njengoba ayibo ufuna ukuhlala nawe ufuna nawe nje uthi-ke uMasinga ayi ngeke edali uthando lakho engathi lifuna isigebengu lolo uthando lakho lufuna ukusibukana emehlweni hayi dala hayi hayi dala kubani uthando lolu hayi lusigebengu Nami futhi uyangithanda kodwa-ke madoda kulungile-ke akusho mina akusho uMasinga kunaletho zero sawubona ebusuku sawubona
1: Hey, wamagaya
0: mfowethu njani
1: womongco kodwa kuyaphuzeka singeza kunina niyaphila egagaseni
0: hhayi asihubuluze mfowethu asihubuluze khona kumuncu kunjalo khona uyazi khonto okuyiphuze nomuntu ayivumi usudleti uma kungena esiswini nje
1: Hayi kunjalo mfethu ukhuluma nongubani exolana ekhakusenkandla ejababu kwangona isigodi sesenkosentula engikhethe
0: so much la ethekwini ucashe phi la
1: yila emgungundlovu ushan mthetho kodwa hayi namhlanje ngithe ukwehla ngoba kunesifo lapha ekhakoma kuyafihlo
0: hawu yobe mfethu yobe
1: kodwa ngiwuvulela umsakazi uthe nje ntshotshe kusekhaya kodwa-ke sengokwehla ekuseni ngisesiyofihla
0: useniya ekhaya komalumeke
1: hayi
0: kwimpilo mfethu hayi into engenziwa sonke sogcina sihambile
1: sisho njalo izulu sethu ubuhlungu abujwayeleke kepha impilo iyaqhubeka thina sisengane lasiqhubekeni siye phambili siyakhela imizi yobaba mkhulu
0: kunjalo akulahlambeleko ngakufelwa
1: kunjalo ngoba futhi umuntu awufi ngokufaka komuntu oko kuthiwa ufa ngokufaka komuntu ngabe sikhuma sibekho magayi kodwa
0: namanje yabo lawo magama owashoyo mfowethu umuntu akafi ngokufaka komuntu ngoba ngempela kuke kufa umuntu ovele ubuze ukuthi unkulunkulu kodwa ubuphi makunje ubone nawe impela ufikele ukufa mpela kodwa umuntu angafi kudlula iy'nyaka emile emithathu unkulunkulu wayenza le nto ukhohlwe
1: hayi sekunjalo magaya uma ucabanga izinto esike zahlahlela phambilini ukuze uyibuze ukuthi hhayi kodwa kubuye ukuthi hhayi nkulunkulu uma kudale wena intando yakho
0: wazoaaiyaa
1: uma sengivume wena
0: thina
1: ngesisho lutho
0: kunjalo singobani thina
1: singobani thina magaya ukuthi nje kufanele simnxuse unkulunkulu ukuthi asivikele nasemgwaqweni lasihamba khona ngoba neyibhamu esiyibonayo magaya hayi hayi
0: Lo chithisaka weibhamu ongisha abantu emakhaya kunemcimbi uyabona umuntu bagiya futhi mase begiya la esibayeni umuntu ufuna leli qolo livele linesibhamu
1: hayi bafuna yabona ngeke bafuthi ngeke abantu ake bagaya siyanxosa yebo umculo wakithi wesintu kodwa abantu ake beyeke bafuthi ukubulala abantu kubuhlungu kufela angazi noma umuntu ongakazi afelwe
0: kubuhlungu
1: ukushona komuntu egulile umbona phambi kwakho ukuthi hayi na ukuze kushona ukuthi hayi unkulunkulu ngeke ubuke umuntu esey'nhlungwini kungakanani lozovele ashone edutshulwa umuntu embanda enkulu bafeli ikakhulukazi khona la ozinze khona amagayi iy'gameko esiy'fundiweeyeyi
0: mfethu ngangiyathanda ngoba uyabona mfethu
1: abantu ababuyele unembeza bafethu kesithandanini uma sibulala nasodwa leli zwe lowo phatho wobani
0: mfethu nakho nje

madoda. Kufunga ngithi lo uza nefa uyabona ke ubonga umfoka molo la. Angithi umebonga umfoka molo phela isuka lapha ekuthini kwaloshuni lo awushayayo. Ushuni kamfoka molo uhlonishwa nje kanjalo kulendima kamaskandi umuwo wacula ngalendlela acula ngayo la uzanefa lo shuni uhlonishwa kuthiwa ushuni kamadlanduna wavelela ngaye uBhekumuzi umfoka lithuli umadlanduna may he soul rest in peace yabona kumele uyigqaje mawuzalwe abantu abafana nalaba abafana noBhekumuzi ufanele uyiqhenye ngoba uzalo umuntu onegama elingacishi yaza licishi uyazi into engapheli alisuleki ngakhumbula omunye usaziwayo wathi mina nje uma ungakhethiswa ngiyakusula alisuleki leli gama nje likaBhekumuzi alipheli lifana naliphi igama likaBhekumuzi lifana nelikaLucky Dube igama likaLucky Dube alipheli ngishunga yapi Lucky Dube hawu sakhuluma ngaye Lucky Dube ake siphinde futhi sibonge kakhulu umasipala walapha endaweni yase Emelo noma ngayazi ward kahle ukuthi uward bani lapha Emelo uzokhumbula ukuthi kuleli sonto esisuka kulo kade kuhlonishwa yona insizwa lapha uLucky Dube ihlonishwe ngesikole samaciko isikole seart esofundiswa ngayo yonke inhlobo yeart ngabe istage ngabe imculo ngabe noma yini kodwa ethinta nje ubuciko kuthiwa ke kunesikole esivuliwe lapha hayi kuthiwa sivuliwe nje basikhuluma nje iLucky Dube leso sikole siqanjwe ngegama lakhe umbuyazi bathi Dube imthende imali ngenayo imthende ngeke ama stripes makuthi imthende kusuke kushiwa ama stripes maye ngeke ama stripes kwi zebra njoba bethi ba amadube nje maye ngeke ama stripes suhlangene nalezilwane eziningi lapha ngakithi kuthiwa imbongolo kusho ukuthi kuyimbongolo le yona imbongolo hey uyabona masikhuluma ngembongolo madoda sikhuluma ngesilwane esisebenza kanzima kodwa incoma sitholi asincoma ncomeki nje awukwazi ungabona nje abantu bebenaka imbongolo kwaba polish amahashi ba polish yonke into kodwa imbongolo ayinakiki uyayizindaba injalo ke sidlala umculo sifunde nababhalile sixoxele neindaba futhi eyithinta ke ikakhulukazi abakwangqa izivele kuthiwa ngikwazisa ukuthi sekunesikhungo futhi sidala lesikhungo ukusizwa ngisho emsakazweni sibheke eminyakeni eyishumi kulokwaxoxwa le ndaba abantu alokhu bayibamba ngalo washuni esasikutshela ngawo sifika kuze kube namhlanje bakhuluma enye indaba ngeyimpilo zabo abahamba kwangqa izivele ngoba lento ithi kwayona le ndawo ihambayo ake kube indawo eclean man ukuze into zakho ibe clean ngoba vele nje ubuya khona ufuna into zakho ibe clean angazi noma sisalandelana yini ithi into ukuze nawe lezi nto ofisa ihlanzeke empilweni yakho ake uyilande endaweni ehlanzekileyo nayo uqobolwayo lo ndawo ngoba akusizi ukuthi ufuna usizo ukuthi into zakho ayikhanye kodwa uya endaweni enokungcola kwayona egcwele amabibi egcwele icubu zabantu egcwele zonke itaputapu zeilwane yonke into ongayazi uyolanda into ongayazi nyakanyaka inyova dam isixovathi yakuzwe ngitheni kubalekile ukuthi ya endaweni ozothi uma ufika kuyona ubonde hayi noma inganje kodwa uNkulunkulu ukhona la nabo nje babenginika lento abangisiza ngayo ithemba labo likuJehova ngoba angifuni ukukhuluma manga lapha kwangqa izivele ngisho ngathiwa namhlanje usuwe

sokushayela ihlombe lokho uthina kwangqayizivele ngoba lapha kwangqayizivele mase bekunikezile le khombo yabe ngithi khombo yokugeza hayi ukuthi lapha kwenzeke izinto sigubhukane yebo le nto kupu kupu kupu yabonakala awu yani awu awu lapha nje izinto zenzeka kahle ngendlela uyaqala uyibona impilo yakhe ishintshe uqala ubona ukuthi hawu ngathi sengithumela imali ekhaya ngathi sila sengikhavile ekhabetheni kwangayithenga igrosa yami nami la eKenville la emjondolo wami la eMayville ngathi sengithengile kwakhona imadlana esalayo uyaqala lapho ke ibambe lapho ke la leya kwangqayizivele iqala lapho ke yakwangqayizivele akuzona igubu okuzovele uvuke kuseni igubu hayi sunemali hayi lapha kulungiswa inhlanhla yakho kulungiswa into zakhe ezadliwa isikhonyane hayi kodwa ukuthi kusuzoba hayi ke hey unimiyambona hayi yabona into ushiya abantu nemibuzo hawu abanye sebesilango nje athi uvumbuka kuphi lo uvumbuka kuphi yabona lo gama lokuvumbuka abantu sebecela ukweyisa ebethi usevumbuka kuphi lo yini le nto le ungatshwa kanjani megwilika uthi uvumbuka kuphi yini lo gama lokuvumbuka nje angilithandi mina ngilizwa kahle phela khona amagama ubona leli ke lokuvumbuka aya ngilizwa kahle njengenjwayelo ke kulolu hlelo siyayisixoxeka indaba ezinjalo zakwangqayizivele ngiyazi ukuthi le khombe engikhuluma ngayo ngithi yokugeza khona umuntu othi ey ngezwe ngathi ngiyayithandake le khombe khona umuntu olalele manje ukuthi kwangathi ke iyo ke lebe ilento ethandwa inhliziyo yami ke le akhuluma ngayo makhaya ngoba le khombo engithe yokugeza ayinendaba ayikhethi noma ngabe uyikholwa lakho uyasonta isiwasho uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu kuyona uxoxe noJehova uxoxe nezingilusi zakho uthandaza ukukhuleke mawuthanda ikhona futhi nehlelelwa abantu abathi mina ngiphila ngomsamo ndusi ngithanda mina mangimemeza abakithi mangithe mina bondusi bokhumbuzo bonkomse ngilele uthi ngiye ngibona into zenzeka ikhona nawe uhlelelwe ikhona ebhekene nawe le khombo engikhuluma ngayo hamba kuyitholele yakho ngoba sikhuluma ngento ezenzakalayo aqeke izinto mtakama uyibuze na ukuthi hawo Jehova kanti nami ngibaliwe kubantu abanenhlanhla ngiyithanda kakhulu kulomuntu okade donsa kanzima khani ngoba uma ufika kade donsa kanzima uyakwazi ukubona nomehluko empilweni ukuthi hawo nakho ukudla kuhlale emabhakedeni manje ngoba phela ukudla kwala ekhaya ngathi kudliwa izilwane nigcwalisa amabhakethi ukudla uthi yabona inyanga ingapheli sekuphelile ukudla sokumile nihlupheke la ekhaya ubone ukuthi hayi konke engahambi kahle la kulungileke kulungile siyosizana khona nje kanje ngoba phela nayo iradio le idalelwe khona lokho ukuthi nawe ubuthole into ezokusiza mina ngithanda ukudlalela umculo kamasikandi ebusungulo isihlanu ulambile angifuni nje ukukhuluma iphutha angijabuli yebo uyilalela iradio angifuni uyilalela iradio ulambile two lambile isiswini awunalutho kodwa yes ngoba lento ngifisa ukuthi sijabule ngokomoya nasenyameni uthola awunankinga udlile hamba kangqayizivele le khombe engikhuluma ngayo uzoyithola ke ma uya lapha ePine Town noma uze la eThekwini noma uye othongathi noma uye eStenga ila uzothola khona le khombo akengikhumbuze akuyona ikhombo kuphela ekhona kwangqayizivele ziningi izinto simangaliso engakusiza kodwa kwamanje ngisakuvula amehlo ngale khombo engikhuluma ngayo yeyimangaliso le qaqele abantu amafinde noma ngabe kwakade kuboshwe kudala ngoba sigijima ezibopheni ezindala wena ungabona sihlupheka nje hayi ngoba kukona kwethu asenze lutho abanye bethu abanye yibophe ezindala kwakuboshwele omkhulu nogogo bala ekhaya yehla lento njalo ikuthina ke manje ingakho ke thina ngoba sesaba nenhlahla khona nama red akhuluma ngongqayizivele azivele sishone kwangqayizivele sifike sithatha ikhombo yogeza sigeze kusuka amathunzi kusuka isinyama qaqeke into zethu 9

Ya, kulapho ke sithi gibela imfene mntakama. Sihlaleke umculo waphansi Eastern Cape. Hawu madoda, eNtshonalanga Koloni, eKoloni, yawazi eKoloni, eKapa mntanami. Sanibonani ke Cape Town. Sanibingelela. Bonke abasitoda ke app siyababingelela kakhulu sithi gibela imfene. Siyayibuyisa imfene, sibuyisa ilethe ngapha kwaZulu. Sithi awuzi ukuthi ayigibeleke yini futhi nakhona. Ngikukhibeze ngasi isiZulu lesi ivapha fondeni awuvapha fondeni ba ayigibeleki yini fondeni mina ndingayigibela mina ndizakuyigibela ukuthi ibheke emumva noma ibheke phambili uma kuyimfene nje mntakama nginike mina awuvapha awuvapha ngeke ungayigibeli siye phambili engathi siye emumva sithi siye phambili phinde sibuye engathi siye emumva yo

Sika madoda sinikhiveli mfene. Sika madoda ya. Ishajala ingoma ethi hayi man. Anginankinga mina nokuthi ungaya kamzana. Amapisi lawo. Angazi umyalezo uyawuzwa lana. Angazi phela mhlambe ngathi siyezwa kanti ngizwa ngedwa. Uyezwa wena kuthiwa ni lana. Hayi uthi banenkinga nokuthi uye kamzala. Kakamzala ungaya. Akunankinga. Kodwa hayi zonke insuku. Hayi zonke insuku. Cha, cha, cha. Indaba isiphambana lapha manje. Ekuthini wena wosuba kamzala zonke insuku. Aya kokona angilendi siyenze sole phela manje si nogqopho ukuze maku 20 sinogqopho siyenza manje lento sisale nemibuzo ukuthi hawu yebi kamzala siyavuma siphikile kodwa zonke insuku chaba ngcane ay zonke insuku yana asiphikile yana kamzana hayi kodwa zonke insuku safike kuthi ukamzala hayi ukamzala ufunani kamzala wakho gibela mntanami ayi kwetsha ke manje kwetsha ke phela kwetsha gibela man

intimi mandi zuri mandi mundi na konde ngateto akonde sikayixolela ngoba ayibu mandi uba apa enkosi kabawo mani ngokuphulaphula umathetha ingoma ezimnandi lezi umathetha idenga tolikwa 17:12 ishumi nesikhombisa sizophatha ubomi bomana reshumi nambili emsakazweni wethu unqa phambili izwi lomzantsi nakuye.zero FM mhlawumbe nomphiliseni ngokwecela isibongo njengobani ongenza into enje njengobani nje wena uma uqhathanisa ubuko ubahlanganisa ubadidiyela ubani ongenza into efana nale hayi ababaningi ivapha fondeni ivapha nje

ngoba liyakuklina liyakudraina likhipha wonke ukungcola lokhu lihlela kakhulu lapha ekuseni ungakafaki lutho esiswini ulidihabu shayele leso awu suka mfethu uyabona le libhodlela jealous down ukuze makuthi intimona phansi into ethi noma ukhuluma ngaye eradweni ukhulume ngokukhulu kuyigqaja nokuyiqhenya ngenxa yokuthi asebelithengile abawuvala umlomo ibona laba abangenza ukuthi nami ngikhulume ngokukhulu kuyigqaja mangithi hamba yolithenga ngibe neshow yokuthi ngempela lizoyenza lento eliyenza kwabanye naba abantu bebonga naba phela abantu ibona phela abantu ababongayo sithini ke babonga abantu sithule thina singasho no abantu ngesikhathi bethi siyabonga nina bakwangqezi vele ngaleli iphodlela asiphinde sitshele nabanye abagulelwayo ukuthi hayi bo naba abantu bebonga bodwa wena uyobonga nini selikusizile leli iphodlela liyilitha akulona akusona isigubhu cha ilitha i1 liter hey hayi mntama uma uliphuzile futhi khona esebephila ngalo ngiyakuhlebela khona asebephila ngalo abathi angithandi ukuhlukana nenqaba yami angithandi ukuhlala nginayo inqaba efrijini ngoba lihle ngoba liyangena nje efrijini yes leli bhodlela ke lele selisiza abantu kakhulu kakhulu ngendlela esimangalisa abantu sekuvalwa amehlo futhi limandla kakhulu kulabantu okuthiwa eyi sekubonwa ngokusa yabona abantu sebegula lokhu ngempela lokho obonayo ukuthi hey hey Jehova Nkosi yabona yabona lo hlobo labantu osegula uyayibona la muntu ngathi uyayibona le nto mbani into engikhuluma ngayo lo muntu osegula esesinamahloni ngisho ukubuka abaphilayo abasondelene naye ngoba siyabona ukuthi ziyawumoha lapha uyayazi le nto ukuthola ukuthi ususaba ngisho abantu bakubo kwakhe lo gula ngoba now usufake ithembe elingathi ishu uyabona na ukuthi ziyaduma hawe ngihamba lo lalela umuntu avela abuye umuntu avela asinde mfethu asinde sekuvalwa amehlo uyabona umuntu aphume embobo yenalithi kuthiwa hawu kanti uNkulunkulu ungaka ukwazi ukubuyisa umuntu sesekusela umndondo uyabona sekuthiwa sekulahlwa amathemba sekuthiwa i-ID yakhe iphi konje umasingcwabiswane nanujoyinile imuphi uyabona uvele ubonta uyahamba ke lomuntu lalelaka lifike ibhodlela la kwangqa izivele lele ngikhuluma ngalo kuthiwa inqaba ohrabula impulo uyibembile bentathu uvuke ngakusasa umhrabulise bembile bentathu mamo uthi ubuka amehlo ubuka amehlo ubona mamo nanga umuntu ebuya abuye umuntu awu nimenzele iyambazana phuze namaparish abuyise igazi umuntu ngoba inenhliziyo izovuleka nje bephuza leli iphodlela anini mfunzi ipunu noma ingambili mayingenile nje wangayibuyisa sibonga lezo umshini ukwazi ugaya gaya esiswini uyayizindini imphuzi parish aphuze parish umuntu awohlangana nebriya ngaleli iphodlela nje okuthiwa inqaba leli ibhodlela into engiyithanda khona awubheke ngisho umuntu wesilisa nowesifazane onenkinga yomchamo ongakwazi ukubamba khona umuntu ongakwazi ukubamba umchamo ndosi ma ke waphiswa kumele ma i-toilet alibila akachame manje la uma ngabe zothi uyafika e-toilet kanti livaliwe khona osalisebenzisa kanti lilodwa we athi uyafika kanti vele livaliwe kanti lilodwa nalo khona osalisebenzisa hawu phansi mthwalo so bambe ithweni umchamo phansi uyayichamela uyayibona-ke lento ukuthi iyaphoxa leli bhodlela-ke likwazi ukuyokopolota liyoshona ngqo lapha esinyeni lifike licinga ukuthi iyiphi le valve le okuyiyona evula ngesikhathi esironge yiphi le valve le engasakwazi ukubamba yona ukuthi wena uma ukuminca yazi lokuthi ukuminca ukubambe nje ake isuke nje itekisi la kuthi uyibheke le empangeni uthothi ozophunyuka emthunzini uthi hayi awuteyabona ukuthi usuka la uyofika emthunzini uphathi phansi komatigulu uyoshona phezulu wenzani lo uyibambile ngoba usebenzisani inqaba kubantu abadala-ke ngiye ngithi nabantu abadala ungalokhu uthi ungibalele ukuthi mina ngihlushwa yilokhu izifo 1 2 1 2 3 1 ngihlushwa yilokhu vele njengoba uNkulunkulu ekuphele eminyaka nenyama iyakhathala nyama phela le iyaba buthaka ivuseleleke musabusabuka wena ukuthi ngoze ngikhwehlele ukuze ngiye kwangqa izivele hamba uyolanda leli bhodlela engikhuluma ngalo kuthiwa inqaba.

Alright, 11 minutes. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngitsabathe ngithi lengoma le ingathi yangitelekela la. Kodwa ngempela cha ingoma engathi mangathi ngilalela impela ngezwe ukuthi hayi cha kubhaliwe impela. Kona la kuthiwa khona imali kuthiwa ya kona la kuthiwa khona imali eningi ayizi kalula nomiza nomzimba then umzimba bemali imali encane ayizi kodwa nje into enjalo olalelisisa nawe ulalelisisa uhumusheke nawe ngesizwe uzama ukushintsha ngizuluma gaya impela shaya amagama esingisi wathi hayi ke nawe usuyobamba ngendlela hayi nawe uma ulalela impela uyobamba ngendlela awunazoke nayo ke sibuye.